0: Usapang pangkalusugan.
1: Usapang pangkalusugan.
0: Halina't matuto at makibahagi sa programang gagabay sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas.
1: Usapang pangkalusugan.
0: Usapang pangkalusugan.
1: Usapang pangkalusugan.
0: Usapang pangkalusugan.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
3: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
3: Iisa lang ang sigaw.
4: Prime FM.
5: Prime FM Nationwide.
2: Mas pinalawak.
3: Mas pinalakas.
4: Prime FM
5: Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
3: Musika at impormasyon.
4: Prime FM
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
5: Prime FM.
2: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: colon cancer. Nasolusyonan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Noong 2023, nagpa-check up po ako sa doktor. Iyan sabi po sa akin na may sintomas daw po ako ng colon cancer. So, hindi, kailangan daw po na silipin din magpapa-opera. Eh, hindi na po ako bumalik doon dahil sabi ko hindi ko na kaya ang operasyon. So, kain tulog na lang ako. Sobrang sakit ang tiyang ko. Pero one day, dumaan ang anak ko, nakita ang signboard dyan na Doc Alternativo. Kinonvince ako na nanay, sama ka doon. Hindi ka ma-opera doon at herbal ang gamit nila. Doon, sumunod po ako sa anak ko na pumunta dito sa Doc Alternativo. Inadvise naman ako dito na gumamit daw nitong cleansing. Ay, yun, ginamit ko ito. Ibago yung pagkain ko, yun. Pero sabi ng anak ko, nanay, tiisin mo, kaysa ma-opera ka, yun, tiniis ko talaga. Ay, sa biyaya ng Panginoon, naalis ko, sabi ko, wala na, ano, yun, hanggat ngayon, sa biyaya ng Panginoon, ito ang tulong sa akin, siguro, iniano kami na pumunta sa Doc Alternativo dahil ayaw ko talaga magka-opera. Salamat sa Panginoon, salamat sa Doc Alternativo. Ngayon, okay na. Ako po, si Kay Mendoza, 66 years old, tagatan sa
2: Problema sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang pangangatawana dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo.
3: Si Leti Martinez Bungabong. Nakatira sa Bagumbayan Street, San Jose Antique. 68 years old. Nararamdaman ko simula nang gumamit ako ng mixed and herbal coffee. Nawala na lahat yung mga acid, yung pagsusuka ko pag umiinom ako ng mga ibang klase. Kaya nag-stick na ako dito sa mixed and coffee ng Doc Alternativo. Nag-stick na ako sa Alternativo. Ay, sana po, subukan po ninyo ang mga produkto ng Doc Alternativo at sigurado ako na talaga magugustuhan ninyo at saka hindi kayo magsisisi kasi mawawala lahat yung mga pananakit ng katawan at saka yung ano man ang inyong karamdaman lalo na kung susundin ninyo ang mga agabay sa paggamit nito. Leti Martinez Bungabong, nakatira sa Bagumbayan Street, San Jose Antique. Ako ay 68 years old.
2: Nueva ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims. May alam ka bang assessment center dito sa Davao del Sur? Di kasi ako tinanggap sa trabaho ng inapplyan ko dahil wala akong certificate. Nako, sakto-sakto bay. Kaka-enroll ko lang din sa TechVox sa Prime School. Prime School? Registered ba yan sa TESDA bay? Oo naman! Ang Prime Innovation Technical and Vocational School Incorporated ay TESDA accredited. Pwede ka magka-enroll anytime sa Healthcare Services NC2 at Shielded Metal Arc Welding NC2. Paano naman sa kagaya ko bay? Nakaka-graduate ko lang sa TESDA. Pwede kaya na dyan ako mag-assessment? Nako, pwede bay. Kasi ang Prime Innovation Technical and Vocational School o PITVS ay mayroong TESDA accreditation para sa assessment center gaya ng Shielded Metal Arc Welding NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Healthcare Services NC2, at Food and Beverage Services o FBS NC2.
5: Ayos to! Sige bay, saan ba yung matatagpuan?
6: Ang Prime Innovation Technical and Vocational School Incorporated ay matatagpuan sa Prime Complex, Douglas Racagas Road, Barangay Tigo. For more information, please contact 0951-378-3351. Prime Innovation Technical and Vocational School, TESDA accredited.
7: Prime FM.

0: Recovery. Nasolusyonan na sa paggamit ng Doc Alternativo Herbal Products.
1: Ako lang ipahatag ang akong akong pagpasalamat sa mga produkto sa Doc Alternativo. Ay ako, since 2008, ngayon ako nagsigit-palit sa ilang mga produkto. Sa mga B-complex, na makaayos sa kanang mga kamo, mga nerves. Nga kanig yung kanig pong isolation, di pwede nga wala yun po ani. Nga kanig activated charcoal. Kahit since 2008, katulad sumit ako sa cleansing. Katungi mo nga na ako po isis sa gani sa umari na wala ito. O nga, panggad ako ng Doc Alternativo. So ako magpasalamat ng ini ng mga alternative medicine ng mga natural. Labi na ini activated charcoal bed kahit i-absorb. The word is not absorb, adsorb. I-absorb ang mga toxin sa ato lawas, ang mga yakao na ito na labi na sige ko ng oil, masihubba, iya i-flush out ang toxin. So, I really recommend this one, this activated charcoal. I would like to tell you to please try this natural products that is good for our well-being. Cynthia Acevedo, I'm a retired district supervisor from Victoria Tagus, Rica Mexico.
2: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tumo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Kapag raratot pa pagkatapos ng trabaho,
4: dapat matibay.
3: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi,
4: dapat matibay.
3: Kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit.
4: Dapat matibay.
3: Kaya ang kapeng iinumin, dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day.
4: Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims.
6: Ang Doc Alternativo Center sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Coop Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Morasco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: panic attack na solusyonan dahil sa paggamit ng Vaporite ng Doc Alternatibo.
1: Ako po si Emmanuel Choco de Macuta from North Manuangan, Ikawayan, North Cotabato, 37 years old. Ibago ko lang ito siya nagamit siguro yung December lang kasi nagkaroon sila dito ng papremyo. Hindi ko lang mayroon pala sila nito. Then mayroon akong panic attack, anxiety. So na-try ko lang mayroon pala ito na parang ano yung roll-on na ilagay dito at saan na nagpapagaan sa natin kumbaga sa panic attack yung calmness, yung makarelax sana papaganda ng tulog. So ito ko na realize tong may pwede papaganda pala yung no, labi na sa mayroong sakit na panic attack or anxiety no, di makatulog paganda po itong before ride. Ako po si Emmanuel Pachoco di Makota from North Manuangan, Ikawayan, North Tabaco, 37 years.
2: Sa kaibigtimo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto

0: sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
1: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
2: May 2, Sabado, sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe.
3: May 4, Lunes,
2: sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Porok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doctors General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
1: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
1: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: cancer sa thyroid. Natulungan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-inom ng Doc Alternativo product.
1: Pabalik-balik na ko sa doktor, survivor, cancer patient sa thyroid. Kung padaghanda yung operasyon tungod kay wala pa man ko ani sa unas. I trust God. Nangita ko ang mga alternatibo. So, kung saan na to, kung basta na ako'y mahibalaan nga, doon ay mga alternative ways. Yung labay lang yung guani, paingon ko sa church, sa perpetual. Then, doon na sila yung seminar. Din hinay-hinay, pero sure. Dili yung ko magpakawala sa fulvic, magnesium ascorbate, haplos, o kanang next 10. Mura dyan ay akong mura, sige na ako. Ako po niya siyang na-introduce sa akong pamilya nga to sa Mindanao. Kaya nigamit po ko nga paggamit niya ani, maarang-arang nagdariyahang ibate. So, salamat sa Diyos. Survive pra dyan ko atong panahon na. Salamat sa Diyos. Ako na si Loretta Lasea, 65 years old.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nindot na ang pamati sa lawas. Tungod sa paggamit sa Aromatic Plus sa Plus sa Doc Alternativo.
3: Ako dito sa Avanzada Oceanes, taga-isla sa bilang-bilang ng Dapo Bien Unido, Bohol, sa Peroxinto. Ang akong edad, 38.
4: Ika Plus sa Doc Alternativo, ma'am, unsay may ipikto ni sa imuhang panglawas.
3: Gunahan dito po, ano, gamit na yung tinato, kay di siya bako ko na Plus, ito maura kung matulog sa Perconologan, mga Plus ka na. May siya ang pamati na ako katunda otot-otot ka. Sabi ka nang gipahit siya ang tiyan na dali arag ginawa. Uy, palit na po! Kaya nindot ka ayaw niya Prada ang kuhan. Doc Alternativo, HA Plus, Health Aromatic Plus. Meron siya ingredients. Nga nindot ka ayaw. Nindot ka yung effect sa ito ang panglawan. Ito si Susan Avanzado Oceanes. Taga Poroxin ko, bilang-bilang ang dakabian. Amido Bohol, 38 anyos.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.

0: hypertension. Nasolusyonan ng fulvic mineral ng Doc Alternativo.
1: Ito, hypertension ito. Ito lagi yung morning ko, naglalagay ko sa tubig. Tapos pag may baon-baon ng tubig, iba yung color ng tubig ko. Sabi niya, tapos bakit iba yung kulay ng tubig mo? Sabi niya, eh kasi may fulvic mineral siya. Kasi sabi nila, this one is good for hypertension. And it has one, di ba?
2: Opo.
1: Ito, nung inalam ko talaga ang product nito, sabi ko, why would I get one? Nalaman ko na nanalo ito sa Mindanao.
2: Department of Science and Technology na.
1: In one fair. Oo, tapos worth buying, worth using, worth recommending. If I may add, I also use Best Milk, Spirulina, Sodium Ascorbate. And you can also use it as a source of income. Consistent with Sodium Milk. I'm Tema Liliera. I was born in Isabela, but now based in Quezon City. I'm 62 years old.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Sa umaga.

0: kahon nila. Sa kahon mga kaupdanan na mga wala pa nakagamit o naka-apply sa sinin mga products, itry ninyo kay ang products ng Doc Alternativo, tested and proven din siya. Ako si Sunny Sapa, taga-barangay sa Kalian, Tacoram City, 44 years old.
1: Problema sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
3: Long John 17. Ito, wala akong masabi sa lahat ng produkto dito. Maganda po lahat ang ano. Kaya kung sino man yung mga bago pa dito, gawin nyo na at nang gumaling din kayo sa lahat na ano. Awa ng Diyos, ayaw nga ako palakarin ng anak ko mag-isa. Sabi ko, kaya ko naman. Mabuti nga hindi natuloy ang lakad ko ngayon tuwad ng Siargao at may nasirasa kung lupa doon sa paso. Ngayon, at Siargao po kayo.
4: Mama, ngayon, yung vitamin C, makapalik pa namin ang ito kayo.
3: Parang nakamahigit na akong walo, tapos nakarating pa ako ng Davao.
4: Gusto mo yung experience sa vitamin C?
3: Okay naman po, maanon man ang
4: 2 years, tapos walong ano?
3: Mahigit ng walo ko, kasi nakarating pa ako sa Davao, inano pa ako eh. Isang linggo rin ako doon. Awa ng Diyos naman. Ito.
4: Malakas pa rin.
3: Malakas pa ang tuhod.
4: Sa tingin nyo naman?
3: Ang ko noon, nung primero, yung ano, pag dumighay ako, napaka-asin, grabe.
4: Acidic
3: ako. Tapos, yun, ginawang ko talaga. Wala, yun lang po.
4: Yun lang.
3: Nawala. Hanggang ngayon. Awa ng Diyos naman po, hindi man sa pagyabang na ano. Talagang, kalab si Orolot.
4: Yung mata niyo,
3: ay, ito yung mata ko ngayon, medyo parang ano, malabo. Kaya ako nagsalamin. Awa ng Diyos.
4: So,
3: Trinidad Mabilia po, na taga Siargao. Ngayon dito na may tirahan na po sa Taguig. At 80 anyos na ako.
1: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
1: Ang kinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
8: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
9: May 2, Sabado, sa Abulog, Vicente Real St. Lazar Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe.
10: May 4, Lunes,
9: sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Porok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doc General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
11: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
1: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
8: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
12: Tama sa bulsa, tamang-tama sa pang-agrikultura, tamang-tama para sa makinarya, tamang-tama paste kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang nahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangpal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
13: Sa Ipil, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: Prime FM.
1: Prime FM.
2: Prime FM. Prime FM. Prime FM. Tamang-tama sa pusa. Tamang-tama sa pang-artikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dog Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinarya sa nahanapin nyo. Dog Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangpal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dog Alternativo Machineries.
3: Sa Ipil, ang Dog Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
4: Alas sa mga Pilipinas, alas just na.
5: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
6: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
5: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
6: Iisa lang ang sigaw.
5: Prime FM.
1: Prime FM Nationwide.
5: Mas pinalawa.
6: Mas pinalakas.
1: Prime FM Nationwide.
5: Tunay na maasahan sa balita.
6: Musika at impormasyon.
1: Prime FM
5: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
1: Prime FM.
5: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Nervios. Nasolusyonan daw sa 7-Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
1: Ako po ay may sakit na nervios. Lagi po ako nahihilo, tapos hindi po ako makalakad. Malaki pong pagbabago ang naramdaman ko sa cleansing. Yung mga sakit ko dati, nawala na dito. Ang masasabi ko po sa cleansing, mabisa po siya. Napakalaki po ng pagbabago sa ating katawan. Ako po si Mary Jane Puentes, nakatira po sa Basag, Libak, Sultan Kudarat, 49 years old na po ako ngayon.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: After the cleansing, gumawa ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
7: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
8: May 5, Martes,
7: sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
10: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
11: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: katarata na solusyonan dahil sa paggamit ng eye solution ng Doc Alternativo.
1: Ako si Emily Bocarelli Castroverdi, 64 years. Sukad sa saon na diligid ako kung permi maggamit ng synthetic, most gazon ko ang ini herbal. Then, nakadungog ako sa ano, waya ko may ako, dili ba na ako high blood, dili tanan, pero laong gani, prevention is better than cure. Di amoy ni, ninkari ako dire, di nagpa-member ako. Doha kabisis ako nagpa-member. First, the big say, kay waya ako makontento. Then, ang ako, isolation gihapon ang ako tagamit primero kay ano, ang ako katarap is second layer ang ako katarat ng patambay ako. Ay, nagpatanaw ako dito sa, ano, sa Davao, Doc. Then, hangtod ko man, amusan ang ako gamit. Then, i-share ko sa ako mga silingan. Amusan, maranaw ka dyan ang product ng Doc Alternativo. Epektibo. Glory to God. God bless. Ako si Emily Bocarelli Castroverdi, 64 years old.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nagkaroon ng suga sa katawan na, ngunit nasolusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
4: Ako si Rodrigo Jaman, taga-barangay Kamanga, Tapuran, Sambuanga. Fulvic Mineral sa Doc Alternativo, dako kayo ni siya o kayuhan na hatag sa akong panglawas. Tungod kay akong isugdan kini pagsagol sa tubig nga ako mainaw matag-matan ako sa buntag. Kung doon na ako ay ipamati na nasamad sa akong bahin sa akong lawas, akong tambalan, na ayo. Wow. Dali na kayo maayo. Bisa na nga akong hayop ka ni na tamad siya, dili na makawap. Pagdating na siya makabarog, ako may patuloan lang yung baba, tulong-tulong, magkabuntag, wala na diha. Pwede niya sa mga hayop. Kini-fulvic mineral, makatabang kini sa itong pamati sa itong pulawas, kaya mo sa mga mineral, sagol sa itong mainom. Tako ni siya tayong kaayuhan ay hatag ka dato. Kuya si Rodrigo Ujaman, taga-barangay Kamanga, Tukuran, Sambuanga del Este.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Ang Doc Alternativo Center sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Moresco Office. Sa Ipil Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: constipation na ang solusyonan daw sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Kresensya na berita ko nakapera sa poblasyon general ng Quezon. Lumalaboy ang aking mata sa kapag minsan, yung pagdudumi ko, laging kung sumasakit ang dyan. Ay, gumamit ako ng Fulvic, maganda naman sa katawan. Yun naman sa isolation. Nakakakuan din yung labo na yung mata. Papatak lang ako mga ilang minuto na nabalik na rin yung araw kami. Subukan nilang gumamit ng mga produkto ng Doc Alternativo at ako nakasubo na kaya subukan din rin gumamit. Esensya na berin takda nakapera sa poblasyon general na Carquezon.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Trangkaso at sakit sa katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo.
4: Yung pinag-insoy taga 3 years old. Itong charcoal, mas maganda kong inumin araw-araw para matanggal ng toxic. Then, kung mayroon kang nilalagnat ka, magpitake ng dalawa o dalawang apat na kapsul, mawala yung lagnat niya. Mga kapatid, mas maganda itong charcoal inumin natin, herba lang ito, hindi yung synthetic medicine. Mas maganda ito kahit ilang kapsul inumin mo, hindi ito masira sa ating katawan. Ako si Evelyn Pinsoy, taga Tinago, Taos, 53 years old.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Tamang-tama sa pulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, basta kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang nahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page. Doc Alternativo Machineries.
7: Sa Ipil, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
2: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
8: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947 996
9: 0968-536-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!

0: alas 11 na.
1: Oras atin sa atin ng Sarasarada Davao, ang corn coffee na nakakatulong sa may mga stomach problems. Good for children and adults. Sarasarada Davao.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
3: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
3: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM.
4: Prime FM Nationwide.
2: Mas pinalawa.
3: Mas pinalakas.
4: Prime FM Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
3: Musika at impormasyon.
4: Prime FM
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
4: Prime FM.
2: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: constipation at acidity na solusyonan daw sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo.
1: Gamit namin sa pamahay, sa bahay, yung corn coffee. Oo. Sa corn coffee, nagpaano ako na pa, tingnan ako sa doktor. Yung ano ko, may cholesterol ako, yung ano, sugar. Kauumpisa lang. Gumamit na ako ng ano, corn coffee. Parang wala na talaga. Nagpatingin ako sa doktor uli. Wala na, linis na yung katawan. Hanggat ngayon, ano na ako. Palagi na ako punta sa alternative. Victory Tumbay, ako sa Loyola Mission. I am 75 years old now.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: No approve therapeutic claims.
3: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap ng mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
8: May 5, Martes,
7: sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
1: Nakakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pterygium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambo ng paningin, eye solution ang sagot niyan.
2: Wala kong tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng eye solution. At may it, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Mga idol, malakas ka bang uminom ng tubig? 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko, may patak na Duke F Fulvic Minerals. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
3: Prime FM.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Panlalabo ng paningin na solusyonan sa paggamit ng Doc Effulvic Mineral Tawa-Tawa Extract ng Doc Alternatibo.
2: Ang problema ko noon sa aking trabaho ay tungkol sa aking mata dahil ito'y napakahalaga sa aking trabaho sa barko dahil ako'y isang navigator. Hindi ko na halos makita ang mga makasalubong ng mga barko o maliliit na obstruction sa aming dinadaanan. Subalit, noong nakilala ko itong Doc Alternatibo, meron silang iminungkahi sa akin. Nakapag-decide ako na subukan ko itong eye solution. More than 3 months na aking paggamit, obserbahan ko na nagbabago. There is a positive result by continuous using of this kind herbal medicine. Sa tuloy-tuloy kong paggamit product ng Doc Alternatibo na eye solution, ay bumalik ang aking malinaw na paningin. Ito si Ronick Santumi ng President Quirino.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims. Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: sa buong katawan niya. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Ang gigamit karon sa mga produkto sa Doc Alternativo is a plus o dako ni nga tabang sa kuha, labi na sa pagpanakit sa likod sa among mga panglawas, mao gyud na mong igamit mga pang-a-plus. O daghan po naka-avail ani ng mga kining among mga silingan nga naipatiyon sa ilang likod, magamit ng mga pang-a-plus. Dili lang kay pang-a-plus, pwede po siya ibutang sa ininit na tubig o ibnon alang sa kabuhion. Dako kay siya nga epektibo gini siya. Ako si Lidya Apari from Barangay Samilian, Butuan City.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas ng resistensya sa pangangatawana dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
3: Ako si Dr. Fleur Delay Andrea Napao, 63 years old, taga Don Carlos Norte, Bukidnon. Ako isa ka dentist. Kining Fulvic Mineral, dako kayo ni siya nga katabang sa among mag-asawa. Kung makateka ni as water therapy every day, ang akong naobserbahan kay energetic kid ka. So, after ka magsingot, para ma-energize utro, inong mo na sa gaka ng 1 litro, magbalik na po ang imong kalagsik. Mas may gani nga isagol ang Fulvic. Kanya na ako'y buko, Diyos. Kaya natuwa na nga ako. Fleur de Lin Andreon Abuao, 62 years old. Taga Don Carlos Norte, Bukidnon.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
2: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
5: Ang spirulina nga produktuhan Doc Alternativo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
8: Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas.
9: Ito ang Mix and Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mix and Capsule, samahan pa ng Mix and Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan.
8: Pampatigas na pampalakas.
9: Mix and Capsule with Fulvic Minerals.
6: Energy Booster.
10: The Natural Sex Enhancer.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Mga idol, malakas ka bang uminom ng tubig 8 hanggang 10 baso araw-araw?
10: Nako, idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Duke F Fulvic Minerals.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
10: Duke Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
2: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang patulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
5: Ang Spirulina nga produkto handok alternatibo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City. 63 years old.
10: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
11: Prime FM.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Walk sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
1: Tokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
2: No approved therapeutic claims.
0: Ang Doc Alternatibo Center sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Moresco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
3: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang nahahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangpal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page. Doc Alternativo Machineries.
4: Sa Ipil, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
5: Long wait is over. Prime Innovation Technical and Vocational School Incorporated is now an accredited assessment center for healthcare services in situ.
6: Sheldon Metal Arc Welding in situ.
5: Housekeeping services in situ.
6: Food and beverage services in situ.
5: Bread and pastry production in situ.
6: Apply now! For more information, you may visit at Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tinguman, Digo City.
5: Prime Innovation Technical and Vocational School Incorporated.

0: nasolusyonan ang kanyang problema sa kalusugan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
1: Ang akong balatian sa una, dili na masabot. Igaw ko patsik-patsik ang dagangkang tambal. Mahuman, balik lang mag-iapon ang tambal. Wala ko kasabot. Igaw ba mati o gradyo? Dito ko nakabati sa Doc Alternativo. Paggabi na ko sa cleansing, dito nagsugod din akong na, kanang, ang lifestyle na ko. Kanang sa una nga mga naghatag sa kita, wala na kong stop na ko sa mga pagkaon na dili maayo. Ako si Corson Iribar, 69. Nagbuyo sa Hulero de Mirbot, Pansit.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Jock F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Jock F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Ang katulog nating lahat. Jock F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Jock F Sleep Aid Formula.
1: Ang Spirulina nga produkto handog alternatibo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Kaya ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Pag-atake ng kanyang anxiety, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Dok Alternatibo.
3: Ako po si Emmanuel Pachoco di Makutak from North Manuangan, Ikawe, North Tabato, 37 years old. Very effective po itong Adha Plus kasi meron akong anxiety, panic attack. One time, yung doon ako sa bahay ng kapatid ko sa bukid noon, attacky ako. Hindi ako makontrol. So ginawa niya, hinaplasan ako nito. Plus, mayroon naman siya nito sa kapatid ko. Hinaplasan ko, napa-relax ako. Nakalma ako yung sarili ko. So maganda ito sa mga may mga panic attack kasi mapa-relax ka rin yung mga nerves natin, no, yung mga muscles natin, mapa-relax niya. And then sa mga kagandahan nito, maganda ito sa may mga sakit na tiyan. Hindi naman ito physical, outside, kundi yung pala internal. Ako po si Emmanuel Pachoco di Makutak from North Manuangan, Tigkawayan, North Cotabato, 37 years old.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Problema sa puso, nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Dok Alternatibo.
4: Noon kasi anong nangyari sa akin, nagkaroon ako ng problema sa puso. Hanggang sa na-opera ako, napalitan yung heart valve replacement sa mitral stenosis, yung valve ng puso. After noon, akala ko malakas na ako, pero ang dami na akong komplikasyon na nararamdaman, nagkaroon ng mga vertigo, mahiluhin, at saka madaling nawawala yung isip ko. Eh, hanggang sa nakarating ako dito, saka iniwasan ko yung mga tinapay yung gawa sa arena, paminsan-minsan lang, at saka ang kinakain ko yung brown rice, ayun, at saka kadalasan yung ulam ko, mga nilambong, at saka mga blanch na gulay. Ayun, ito, nakatayo ako, o pwede akong magnakad ng at least. Inihikayat ko sa kanila na hindi na sila mag-isip, hindi na sila magdalawang isip. Pwede natin gawan ng paraan yun. God will provide, sabi nila, kung if God's will. Pero sa pasinto, dito sa Baguio.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang kinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
8: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Dok Alternatibo Branch.
9: May 2, Sabado, sa Iloilo City. Door 2, Antonano Building, 21 EL, 98th Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City. Beside Longwin Haro.
10: May 3, Linggo,
9: sa San Jose Antique. Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, San Jose Antique.
10: May 4, Lunes,
9: sa Colase. Hospital Site, Centro Poblacion, Colase Antique.
8: Pa-register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
8: Daluhan ang Dok Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.
11: Tama sa pulsa, tamang-tama sa pang-agrikultura, tamang-tama para sa makinarya, tamang-tama, mas kalidad pa, itatag sa sa inyong isipan kung makinaya sa pagbubuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dong Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Dong Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangpal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dong Alternativo Machineries.
12: Sa Ipil, ang Dog Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM
2: Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: panlalamon ng paningin, natulungan ng eye solution ng Doc Alternativo.
1: Ako si Binig na Duero Lorchano, napuyo sa Porok Uno, Siatan, Cantilan, Surigao del Sol. Edad 92. Lima na ako katawin. Anak ko, primero gano'n mag-intra din eh. Sa primero gano'n nakadumog ako ng alternatibo. Taghanap ko kay ako, anak mata. Hanap na, hanap magtanaw. Gusto ko doon mo palit ako ng mga tambay. Dahil nadungkan ko ini, naghanap ko ito nga sa naghanap ko ni kahit ano, magkamato ko na ayaw ng bayan ni Boruloy. Oo, nakitang ko, daon ko na dito na. Dito pa rin ako ini, nagpalit aklaro na doon tambay na sa isolusyon, nang iya ako ka doon tambay. Hangtog ko man, pero may ako tagamit sa usur. Bisan makikita na ko, magbasa ako ng Bible, magbasa ako ng gagawin na litra. Tambay gihapon ako nang daon na ako tambay. Ang tanang mga project din eh, puro sa ako tagpalit mga basta na mga puhulto tagpalit doon. Amo doon ako testimony sa ako pagka membro sa Doc Alternativo.
2: Sa man doon nga tambal?
1: Ay, solusyon. Yun ang ako kwan. Eh, kaloy sa Diyos naman, may ako tagbati ng sakit. Ang mataka naman na ako na hanap-hanap. Ako si Binig na Duero Lorchano, nagpuyo sa Porok Uno, Siatan, Cantilan, Surigao del Sol. Edad 92.
3: Sa kaipigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Problema sa kasukasuhan na solusyunan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Haplus sa Doc Alternativo.
5: Ako si Felipa Bakna, o kagakamalian umay buhon. Sa sintay ocho anyos na po. Kining haplos sa kugayog ni katabang sa among panlawas kay karong panahon na nanadyo ko'y sakit sa tubod. Ako dayo ni nga plasan. Niya, na akong mga sipon o ubo. Ako gihapon gamito ni patat sa tubig na imusinguso na ko.
6: Mahina mo.
5: O gawas ang ako. Dito mati nga magbino.
6: Blocking nose. Mana.
5: Niya, kanang mga karat sa tutunlan. Ako dayo ni immune. O maligam-gam na. O kamo, wag pa makatila. O ano yung makasuway. Hindi. Ito nga gamit kung kay damang tanan.
6: Kada tabang din ma'am.
5: Pwede inon, pwede yung i-haplas. Ako si Pilipa, baknaon, kagakamalian ubay. O, sisintay utsoon na.
3: Pruweba sa kaipigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
3: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang kinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
4: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
5: May 2, Sabado, sa Abulog, Vicente Real Saint Lazar Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe. May 4, Lunes, sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Porok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doc General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
4: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
4: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
6: Tama sa pulsa, tamang-tama sa pang-artikultura, tamang-tama para sa makinarya, tamang-tama mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 21 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
7: Sa Ipil, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
8: Trabaho ang hanap mo.
9: Good news!
8: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
9: A2J Commercial Corporation is now hiring.
8: Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department, sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: hypertension. Nasolusyonan ng fulvic mineral ng Doc Alternativo.
1: Ito, hypertension ito. Ito lagi yung morning ko, naglalagay ko sa tubig. Tapos pag may baong-baong ng tubig, iba yung color ng tubig ko. Sabi niya, tapos bakit iba yung kulay ng tubig mo? Sabi niya, eh kasi may fulvic mineral siya. Kasi sabi nila, this one is good for hypertension. And it has one, di ba?
2: Opo.
1: Ito, nung inalam ko talaga ang product nito, sabi ko, why would I get one? Nalaman ko na nanalo ito sa Mindanao.
2: Department of Science and Technology na.
1: In one fair. Oh, tapos, worth buying, worth using, worth recommending. If I may add, I also use Best Milk, Spirulina, Sodium Ascorbate. And you can also use it as a source of income. Consistent with Sodium Milk. I'm Femma Riera. I was born in Isabela, but now based in Quezon City. I'm 62 years old.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Naging malakas na ang pangangatawan dahil sa pag-inom ng Mixed-In Herbal Coffee sa Doc Alternativo.
4: Si Rocky Malaba Jr. na ulat. Eh, kami, kulang na ng mga produkto. Makasubok dito. Sa akin, subok ko yung Mixed-In Coffee. Yung kabaks, nakabaks. Bakit sa... Eh, yun ang kapikot na talaga.
5: Ano yung naitulong sa yung kalusugan?
4: Maganda. Maganda ang basta kalusugan, maganda. Basta kasi ayaw ko na ibang kape kasi. Basta napusulundahan ko lagi yun.
5: Kapag nakakain ka ng Mixed-In, sir, kamusta ba?
4: Okay na, okay.
5: Maganda yung pagkira.
4: Maganda na, oh, kahit hindi ka na kumain. Mixed-In ka, wala na kong gabi. Wala na.
5: Ilang beses ka, sir, uminom ng Mixed-In? Tatlong beses? So, isang araw?
4: Isang araw. Dapat, eh, sumukan nila, eh. Para talaga maganda sa katawan. Sige sa mga kape na itong binibinda. Para na-addict niya na, uli. Rocky Balaba Jr. Pangulang Gretti.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Sakit sa mata, nasolusyonan dahil sa paggamit ng fulvic mineral with tawa-tawa extra.
6: Katong yung first time na ako, tutosok at mag-uglukay, tudiri ko nagkatuan akong ligamit itong ay solusyon. Itong ito akong mamungot na wanto siya, nagmurag, nagsakit, wanto siya niya. Ito pagdusok sa akong mata, ilitambalan manig albularyo, buwan o gulana, karong kay ng pula niyong itong man. Ito yung siya, tiad to dito sa Doc Alternativo. Abot ko to diri, alas gis, tabangan ko nila, kung ato ni Doc Marlin, kanang ibatan na ito ay solusyon. Mura ko, nakuha niya ang katangiyang itong bitaw, masalana. Mura to siya ay solusyon. Kunsay, mga kuha niya, naari sila sa Doc Alternativo. Kaya ako, pag-injod ko nga, nakamagagamit na ako. Boros Old Alternative. Ay, ako. Ako, Flora Bayonan. Nagpuyo sa Purok 7A, Sinayawan na Bonoy Dama.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
9: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
0: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
10: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163. May 5, Martes, sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
0: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixed-In Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng fulvic mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
0: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
10: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dog Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Dog Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dog Alternativo Machineries.
11: Sa IPIL, ang Dog Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: alas 2 na.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
0: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
0: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawak.
0: Mas pinalakas.
3: Prime FM
2: Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
0: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
1: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Maganda na ang pagtulog at normal na ang pagbabawas dahil sa pag-inom araw-araw ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo.
1: Ako si Felicitas Magsayo, taga Sayons, Kauswagan, 63 years old. Maayo yun ang mga products sa Doc Alternativo. Mixed and, wanay undang, mixed and. Kato na lang, jar, kay maayo kay akong tulog. Sobra pa sa 8 hours ko matulog.
2: Pagbawas.
1: Oo, maayo kaayo. Katong wak pa nakasulay sa ilang mga product, pagsulay mo kay maanad yun mo, ganahan yun mo. O si Felicitas Magsayo, 63 years old, taga Sayons, Kauswagan, Cagayan de Oro.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Gusto ka ba nga makakuha og full scholarship nga adunay allowance?
7: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated Prime School nagataniag og 100% libre nga training og assessment fee alang sa tanang regular nga estudyante nga gusto mokuha og shielded metal arc welding NC2 usmaw NC2.
6: Ug dili lang kana ang Prime School adunay tie-up sa Japanese Language Training Center ug kung mahuman ka sa imong pagtuon sa Prime, mahimo ka nga may rekomenda sa training center para sa oportunidad sa gawas.
7: Tungod kay limitado lang ang slots, first come first serve basis kita.
6: Alang sa dugang kasayuran, tawag o text lang sa 0995-845-7230 or 0951-378-3351.
7: Ang imong kaugmaon anaa sa imong mga kamot. Avail na dayon samtang open pa ang slots alang sa 100% free training and assessment.
6: Enroll na sa Prime School.

0: nangihina ang katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Ako po ay si Lila Arvega, 78 years old, taga Silang, Cavite. Ako ay nanghihina. No, nanghihina ako at hindi ko kayang buhatin ang kalahating kilong asukal. At saka hindi ako makatayo o hindi ako alalayan. No? So ngayon, akala ko mawawala na ako sa mundo na ito. Ngayon, naririnig ko itong alternative sa mga friends ko.
2: Yes,
1: at tinignan ko sa YouTube at saka sa computer doon. Sabi ko, tumawag ako muna sa hospital kasi masama ang pakiramdam ko at hindi ako talaga makakatayo. Kung hindi ako alalayan. So ngayon naririnig ko naman uli na nalalaman ko mayroon pala dito sa 13. Dito sa 13 yung branch ng inyong Doc Alternativo products. So pumunta ako. So ngayon nag-cleansing. Oo. So overnight ko lang ininom. Kinabukasan malakas na ako. Ako sabi ko marako. So yun, kaibigan ko, sinasabi ko na kung kayo ay may problema sa inyong karamdaman ngayon, ay sabi ko ay pumunta na kayo dito sa branches ng Doc Alternativo kung saan kayo malapit. Mila Harlega, 78 years old, at taga Silang, Cavite.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Magasamad-samad sa lawas na ulian tungod sa paggamit sa Aromatic Plus sa Plus sa Doc Alternativo.
5: Roberto Vicencio, nagpuyo po sa San Carlos City. Ako trabaho, photographer. Ako doon lang kasi natiyan na yung HC Plus, A Plus. Kaya one time diya sa ethanol at mag-ethanol resistance siya po, nilupad ako motor. Paglupad sa motor, na butalin ko dito sa kasada, gali akong bukto din, na laras kini siya, hasta akong tuhod, na pamagali po ula to. O, ako akong pila yung mahibo, ako ang gamitan o hapus. Pwede yung sakita kay niri, ako ng tambal. Pero, two days lang, wala na ko nagwanta sa sakit. Nagtali sa nalin tungkol na aning hapos.
6: Wow.
5: Muli akong stimulo sa hapos. Maayos sa paso, maayos sa ubo. Hindi ko siya. Ako kung itilawan ko ka ng mabukan ko, akong gibutang ang dahilaon. Marami tayo. Ito tayo si Roberto Villasinicio, nagpuyo sa Carlos Lime.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: Ang Doc Alternativo Center sa Maramag Bukidnon branch. Porok 1, South Poblacion, Maramag Bukidnon. From Mr. DIY, second corner, road left, Maramag Bukidnon. Sa Cagayan City branch, Liope Grand Hotel building, door numbers 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaysanas City parking area.
3: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
9: Tamang-tama
2: sa bulsa. Tamang-tama sa pang-artikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
6: Sa Ipil, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
3: Prime FM.
4: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM
4: Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
3: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Ladies and gentlemen, are you ready?
1: Alas tres na, magkatropa. Tara na't makikape, makitawanan at makikwentuhan. Kasama ang inyong tropa, hindi naubusan ng kwento, si Papa D. Papa D. Ito ang Kapihan sa Hapon, ang programang pampagaan ng hapon. Dito lang sa Prime FM Nationwide, Kapihan sa Hapon, kasama si Papa D. Kapihan sa Hapon.

0: Kapihan sa hapon.
1: Nangihina ang katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
2: Ako po ay si Lila Arlega, 78 years old, taga-Silang, Cavite. Ako ay nanghihina, no? Nanghihina ako at hindi ko mga kayang buhatin ang kalahating kilong asukal, at saka hindi ako makatayo o hindi ako alalayan. Now, so ngayon akala ko mawawala na ako sa mundo na ito. Ngayon naririnig ko itong alternative sa mga friends ko,
3: yes,
2: at tinignan ko sa YouTube at saka sa computer, doon sabi ko, tumawag ako muna sa hospital kasi masama ang pakiramdam ko at hindi ako talaga makakatayo. Kung hindi ako alalayan. So ngayon naririnig ko naman uli na nalalaman ko mayroon pala dito sa 13. Dito sa 13 yung branch ng inyong Doc Alternativo products. So pumunta ako. So ngayon nag-cleansing. Oo. So overnight ko lang ininom, kinabukasan malakas na ako. Ako sabi ko, "Marako." So yun, kaibigan ko, sinasabi ko na kung kayo ay may problema sa inyong karamdaman ngayon, ay sabi ko ay pumunta na kayo dito sa branches ng Doc Alternativo kung saan kayo malapit. Mila Harlega, 78 years old, at taga Silang, Cavite.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Bato sa Apto, natulungan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
2: Bato sa Apto, may pa-deliver niya. Sige, gagamit ng public mineral, nag-inom sa mga kit-kit-kits, tala na produkto na pang-cleansing na ako lang nagamit. Ako nag-tsagal na itong iso na ipatanan ako kay Doc Benz sa una. Wala ko gibati, anak. Kumusta ni mga kapiliver sa umang atlo? Kumusta man karon? Wala rin ako gibati kay sige po ko ang cleansing sa mga bago pang karon na naka-apil. Ato gamiton, ato suyayan na lang ng mga produkto dali para sa ato ang kahimsot sa lawas na wala yung mga synthetic na sabon kay kini-epektibo yun ang produkto sa Doc Alternative. Ako si Policita Sagda, 65 years old lang.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.

Kalau satu ginato sa mga kabubotohan, sa ito ang mga produkto, produktong epektibo herbal, ito sa dok alternatibo, isa na diha nga ito ang pinakalamian. Ang paborito sa tanan, paborito ni Papa Junicio. Kini nga ito ang mixed and herbal coffee. Indot na yung kapiha katropa kay katong mga silingan na ito doon eh. Nating paminaw na ito nga hilig mga pi. Ala, balhin mo ano nga ito ang produkto. Ano man, doon naman yung mga nindot nga benepisyo sa itong lawas. Sama na lang sa kining kinatawag nga makalikay ka sa constipation. O nindot po niya kay di ka magka magka-hyperacidity kung mixed in herbal coffee mong imnon. Eh nga naman, ask me why. Natural man siya. Natural nga kape, meaning safe gid siya. Wala itong produkto natin sa Dok Alternatibo. Gawas pa niya, nadaghang pagitang produkto. Sama na lang sa Fulvic Mineral, atong award-winning formula. Napatay Health Aromatica Plus. Doon napatay B-Complex. Daghan pagitang mga produktong herbal o natural nga pwerteng nga lamia o pwerte pong naghanag benepisyo nga imong makuha labi na. Ito ang mga produkto nga na-mention. Nagpadayon po ng ito ang mga seminar. Doon sa ito ang mga branch katropa. Muna bisitahan ninyo ito ang branch. Branches sa Dok Alternatibo Nationwide. Para sa ito ang mga seminar nga ginapigayon every month. Hello sa mga katropa na ito. Doon sa may Ormoc, doon sa may Surigao, doon sa may Tagum, Mati, Midsayap, Surala, Kiamba, o daghan pang area. Kung asa maabot ito ang pag-broadcast mayong hapon ninyong horot. Si Papa Junicio ni Hantod Dala 5 katropa. Ito sa programa Kapihan sa Hapon. Kamu na minaw sa Prime FM. Balik magkuhan, standby lang.

0: Complicated na ang sakit at bedridden ng ilang taon na, ngunit natulungan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at paggamit ng Doc Alternativo products.
1: Sa Lanes Antoya, buyog rin sa Barangay Tanding, Pasolio City. Sa upang sa Doc Alternativo, pagkakagamit sila po ng programe na sakit, ang cholesterol, high blood, rin siya sa kuhar, sa pulang. Basta kaya po ito, naglubog na, 1,016. Sagitan ko sa patambang sa doktor, mamboy dito. May alibyo, huwag kayo ba? Naglubog na po ito. Nangyuhuha ko. Alipadong sa doktor ng table, rin sa may matanda. Kumano kong cleansing, kaptik pa kong paminaw. At alam-alam, paminaw mo, ito nagpalayo ko sa mga kulong ko sa doktor ng table. At totally na, ano dyan ko, nahil na po na para sa kuha. Similar sa kong gibagi. Paglaban kami po sa doktor ng table, pero sa makuha ng kayawan ng gibagi. Sa Grani Santoya, buyog rin sa Balangay Tanding, Pasolio City.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang kinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
7: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
8: May 2, Sabado, sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Circe. May 4, Lunes, sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Porok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Dr. General Hospital Exit Area besides Rizal Bancard Incorporated.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
10: Gusto ka ba nga makakuha og full scholarship nga adunay allowance?
11: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated Prime School nagatanyag og 100% libre nga training og assessment fee alang sa tanang regular nga estudyante nga gusto mukuha og shielded metal arc welding NC2 usmaw NC2.
10: Ug dili lang kana ang Prime School adunay tie-up sa Japanese Language Training Center ug kung mahuman ka sa imong pagtuon sa Prime, mahimo ka nga may rekomenda sa training center para sa oportunidad sa gawas.
11: Tungod kay limitado lang ang slots, first come first serve basis kita.
10: Alang sa dugang kasayuran, tawag o text lang sa 0995-845-7230 or 0951-378-3351.
11: Ang imong kaugmaon anaa sa imong mga kamot. Avail na dayon samtang open pa ang slots alang sa 100% free training and assessment.
10: Enroll na sa Prime School.

0: Kapihan sa hapon. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Jock F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Jock F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang patulog nating lahat. Jock F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Jock F. Sleep Aid Formula.
1: Ang spirulina nga produkto handog alternatibo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
0: Prueba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho,
2: dapat matibay.
0: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi,
2: dapat matibay.
0: Kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit.
2: Dapat matibay.
0: Kaya ang kapeng iinumin, dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. My energy for the whole day.
2: Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Dok Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Sinusitis, natulungan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Dok Alternatibo.
4: Antirosita Oliveros, 70 years old, Alamban, Cebu City. Katuwa kong sinusitis, maglabad akong ulo, sigugin lang akong tambal. Kung maundangan akong tambal, magdigwa-digwa ko. Moto nangita ko, kamba ka lang mga herbal ba nga kuan nga may akong magamit nga dili na ko mawaang akong kuan. Kidagan kay kong doktor nga nagkuan na ko, wadyo ko maayo. Moto nga nakakita ko diri, kanang kadungog ko ano yung doktor alternatibo. Abi na ko, kanang kuan siya, kanang religious. Nabakita na ko dili man diyan to, nasuod ko diri, bago pa ni diri. Mato nga nagkuhan ko, nag-cleansing ko niya. To, padayon ko gamit sa mga kuhan, mga produkto nila, kaning pulbik mineral, niya kaning B-complex. Mato yun, ipermin ako, bali mo na akong snack, pamahaw snack, niya, tagal o 1/4 teaspoon nga kaning honey o kuan molasses. Nga molasses, tangan akong tubig. Ako nang maliim nun ako ba, molasses. Tangan tubig, tangan akong molasses. Tangan dog eh, ang handog karun. Sige lang yan po, balik ni Teresita Oliveros, 70 years old, taga Talamban.
0: Prueba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, pasti kalidad pa. Itatag sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dok Alternatibo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Dok Alternatibo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dok Alternatibo Machineries.
7: Sa IPIL, ang Dok Alternatibo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
0: Nakaradyo! Naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.

katong pa kinabay na gyapon sa atong pagpanag-uban-uban hatod ganato sa Prime School. Sa mga ginikanan, baga batanon diha nga gusto training nga kalidad o ang mga training atong in-offer doon katong pa. Indot kayo ni kaya accredited sa TESDA. Ang Prime School accredited sa TESDA. Hello daw kay Melody Og Anthony na minaw daw sila karon samtang sakay silang car biyahe paingon Davao mangumpra daw. Ala sige. Timbaya ko sa trabahante sa Lambert Dre Midsayap. Laras boy request me song non-stop. Oy. O sa mana wina o kanang piltrang ko non-stop ha. Sige, request yung song, non-stop. Unsa man, unsa nang non-stop? Agatong kwan. Non-stop ko to all this. Lamat halaras, boy, there is my kinapawan. Idol, request song, paru-paru G. Sige, try na to na yung mga request, ha? Try na to na inyong mga nindot kayo nga mga sonata, mga tukar nga gustong madunggan. Text po mo sa itong hotline 0951-258-5509. Oso mo na kung Prime School katropa, doon ay mga gina-offer nga mga nindot nga training. Samtang karon summer, last week. Doon na tayo na hinabi during sa Prime School o magtutudlo sa Prime School. Doon ay program nga ginabuhat karon o doon ay program nga i-offer ang Prime School sa mga kabataan-una na to. Nalimot lang ko sa insaktog yung ngalan na itong programa, ha ba? Pero bisitahan lang ninyo ang Prime School kaya naka-design to karong panahon na kay summer mano. At itong mga kabataan-unan nga imbis nga maglatagaw, maglaglaag, magdula-dula, unsa pa yung mga activity kay summer lagi, bakasyon lagi. Mas linot nga ato ang i-kuan ba? Singan ano yun na nasa tumoy sa kundila, hindi ma makagawas. Atong i-appeal lang ato ang mga kabatanunan, mga kabataan, mga anak na to, i-appeal na to sa mga activity. Nga maka-learn. Ang ubang mga ginikanan katropag, ginapa-appeal nila sa sports. Sports training ang ilang mga anak. May badminton, shatong, kanang ping-pong, volleyball o kuman pa ng mga sports. Muna ilang activity, ginapabuhat sa ilang mga anak basta summer. Ang uban po, ginapatuli. Ay, sa wala ganang ginagawaan, ginapabakasyon, no? Ginapabakasyon. Ang uban po, sa manini, doon ang mga training. Nga maka-boost pag yun sa nindot nga pagpa-develop pag yun ba? Sa kining level. No, sa mga bata, labi na kung mag-isigota o education, doon ay mga training ang mga nagkideya, mga tulunghaan, labi na kung summer, nagka-design sa summer. Yun na po ng Prime School, doon ay ginatanya, gina-offer nga programa karong panahon na. Bosa, pwede na itong bisitahon ha? Pwede na itong bisitahon ang Prime School para i-avail na ito ang mga training, mga programa na daan sa Prime School na naka-design para karong panahon na nga summer. Walay kuan ba, walay eskwela, bakasyon sa mga bata. Asa man ang Prime School mga bisita? Dari na sa may Paralel Street, Barangay Tiguman, Digo City. Bisitahan ninyo para masayod mo kung sa mga programa nga available doon sa Prime School. O, gapila po, ang mga training, pwede po ka mo inquire, no? Kung sa mga training nga pwedeng kuhaon, no? Imuhang pakuha doon sa mong anak kung gusto siya, ha? Imo pong agdo ni mong anak, kaya basig imuhang patrainingon o welding, kung niya gusto siya driving. Hindi magkasinabot, no? Kung tanon ni mo imong anak kung sa gusto niya nga training, asa haom, no? Ang iyang gusto, dili kay kanang ikaw na. Pwede ka gitot. Ikaw may ginikanan, ikaw may bahala. Masibing nyo ka, boso man eh, si Papa Junis yung magbutbuot man. Sige, ano na lang, bisitahan na lang Prime School ha. Himamat, ato ang mga buhutan o mabiyabihon ng mga magtutudlo dari sa Prime School. Papa Junis, yung gaya po ni Anton Patala 5 mag-dungog-dungog. Ayaw magawa, di halang git mo ha.
kay mo balik pagid ko.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM.
3: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM
3: Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ladies and gentlemen, are you ready?
0: Alas tres na, mga katropa. Tara na't makikape, makitawanan at makikwentuhan. Kasama ang inyong tropa, hindi naubusan ng kwento, si Papa D.
5: Okay,
0: Papa D. Ito ang Kapihan sa Hapon, ang programang pampagaan ng hapon. Dito lang sa Prime FM Nationwide. Kapihan sa Hapon, kasama si Papa D. Kapihan sa Hapon.

0: Kapihan sa hapon. Kapag raratot pa pagkatapos ng trabaho,
1: dapat matibay.
0: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi,
1: dapat matibay.
0: Kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit.
1: Dapat matibay.
0: Kaya ang kapeng iinumin, dapat

0: ang matibay, Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent, Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day.
1: Mixten Herbal Coffee, kaping pang matibay.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Pagkakaroon ng pasa sa balat, sumasakit rin ang mga nerves. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
5: Nalaman ko po ang Doc Alternatibo sa pakikinig sa radyo. Tapos meron pong aking mga kamag-anak na nakabanggit sa akin. Sa patuloy kong pakikinig ng radyo, ako po na iligan na ako ay diyang sumali sapagkat ang madaming hinararamdaman. Ang aking mga balat nagpapasapasa at ang aking mga ugat sumasakit hanggang sa umabot na sa aking leeg. Nakatulong sa akin ang cleansing program na wala ang lahat kong nararamdaman masakit. Basta kasi mo po yan, ay ako nga masarap ng pakiramdam. Ang lahat ng gawa ay nagagawa. Ang aking may payo, unang muna ang aking kapatid inikayag ko na sumali siya sa Doc Alternatibo para sa inyo. Tumabap ang buhay. Inil de Rosario, nakatira sa Barangay Rizal, Lipa City.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternatibo Center sa Matis City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Matis City, Davao Oriental. Beside Agdao Co-op Matis Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Moresco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
7: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-artikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagbubuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternatibo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang nahanapin nyo. Doc Alternatibo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternatibo Machineries.
8: Sa Ipil, ang Doc Alternatibo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
3: Mga idol, malakas ka bang uminom ng tubig? 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Duke F Fulvic Minerals.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternatibo Loyalty Card. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan.
9: Nakakarito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang katulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
10: Ang Spirulina nga produkto ng Doc Alternativo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
11: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Rhyme FM.

Bina doka konsila si Nicole og si Dayan. Berto Daso. Dari sa Gihing Hagunoy. Hello. May pagmaminaw niyo tanan doon sa may Gihing Hagunoy. 0951-258-5509. Request kog song, Papa Janicio Bay. Dayang, dayang. Yeah, try na to kung pwede ba? Dayang, dayang nga kanta. Sige ha. Hindi ba yung nasatod ka na to sa prime school? Ito ang prime school katropa mo ni ang tulunghaan. Nga doon yung makita sa may barangay Tiguman, Digo City. The best nga tulunghaan katropa na binagat itong mga ginikanan diha nga naghinahinay na o pangita kung asa pa iskulahon ang ilang mga bata. Sulay ninyo o bisita ito ang prime school kay nagatanyag na doon yung taas nga kalidad. Sa pagtuon sa mga kabatanunan, niya nag-offer po tayo mga tech voc courses. At yung mga training, o accredited ganda sa TESDA. Wala nga, kung gusto ka, o National Certificate 2, NC2. Ano rin o, sa ito ang prime school, ay usbo na ko, accredited ta sa TESDA. Walay ka ba?

Sa mga nag-birthday ka nga adlaw, happy birthday ninyong tanan. So 0951-258-5509 man itong hotline. Sa mga gustong mag-text, mag-text. Magpatimbaya. Sige. Ibayaw na ito mga katropa doon sa may mid-sayap. Naminaw daw sila karoon. Si, saan eh? Si Ana Loog, si Papa Jobert daw niya. Yan nakakaroon sa ilang uma. Doon sa may mid-sayap. Pala, sige, salamat sa pagpaminaw. Mga katropa na ito doon sa may mid-sayap. Balik pa tayo para sa tuwaga programa. Kabihan sa Pondoy lang sa Prime FM.

0: Kauppihan Sahapun.
1: Colon cancer, na-solusyon na anda dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
2: Noong 2023, nagka-check up po ako sa doktor. Iyan sabi po sa akin na may sintomas daw po ako ng colon cancer. So, hindi, kailangan daw po na silipin din ng papa-opera. Eh, hindi na po ako bumalik doon dahil sabi ko hindi ko na kaya ang operasyon. So, kain tulog na lang ako. Sobrang sakit ang tiyang po. Pero one day, dumaan ang anak ko, nakita ang signboard dyan na Doc Alternativo. Kinundin sa ako, mananay, sama ka doon. Hindi ka ma-o-opera doon at herbal ang gamit nila. Doon, sumunod po ako sa anak ko na pumunta dito sa Doc Alternativo. Inadvise naman ako dito na gumamit daw nitong cleansing. Yun, ginamit ko ito. Ibago yung pagkain ko, yun. Pero sabi ng anak ko, nanay, tiisin mo, kaysa ma-opera ka, yun, tiniis ko talaga. Sa biyaya ng Panginoon, naalis ko ito, sabi ko, wala na, ano, yun, hanggat ngayon, sa biyaya ng Panginoon, ito ang tulong sa akin, siguro, inyano kami na pumunta sa Doc Alternativo dahil ayaw ko talaga magka-opera. Salamat sa Panginoon, salamat sa Doc Alternativo. Ngayon, okay na. Ako po si Kay Mendoza, 66 years old, taga-tanong sa Cavite po.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Naging malakas ng pangangatungada dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
5: Cleansing ang anak ko sa Doc Alternativo, tapos nagka-vitamin C. Kasalukuyan siya nagtatrabaho na ngayon. Eh, magaling na siya. Ito ang dapat nating maintain natin sa ating mga katawan para malusog at saka malakas ang Corvic Mineral produkto ng Doc Alternativo. Ako si Mila Pasandalan, nakatira sa Tinago, Norala South Cotabato, 72 years old.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sugat sa noo, nasolusyonan na dahil sa paggamit sa Doc Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
6: Ako to si Crescentia Bulacinia, taga Alegria, San Francisco, ang San Vestor. Nakaning Fulvic Mineral, Fulvic yun kayo ni siya, labinag ka ng mas, na yung mga samad-samad, kung inyong ibutang, mga pinaakad, magpinig, mga buyog, dali, lagi kayo siya maayo, digid siya ka, abdanong ka ng kanang mukubang siya, di nagid mo mag-hassle pa na mga samad niya. Kanigali akong anak na 2 years old, nasamad niya siya sa agtang niya. Wala gid ako siya gipatahi kay burong mahadlok po ba, bata pa man. Ako na siyang gitambalan o pulbik, mga 2 days lang gid siya as in, nawala na gidayon siya na napilot na gidayon ang iyang samad niya.
7: Maayog yun.
6: Maayog yun siya daw. Sa mga tao nga nagduha-duha pa, ako yung ikaingon sa inyo ha nga, di gid mo angay magduha-duha sa inyong panghuna-huna kay kaning Fulvic Mineral, uguban pa nilang mga produkto, makaayo yun sa inyong lawas. Crescentia Bulacinia, taga Alegria, San Francisco, Agusan.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: kapihan sa hapon.
1: Hypertension, nasolusyonan at natulungan dahil sa paggamit ng Doc Effulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: Ako si Teresita Bayang, tagdiri ako sa Iligan. Dugay na ko sa Doc Alternativo, mga mag 15 years na. Nagsakit man ko sa unagod nga kuan, dinira jud ko na ulian katong naglinsig ko. I-admit man ta ko sa hospital, pero wako ni Adto. Kay. Ako sa mbahan na may ulit po doon nga ni Baherbal, mutong direk ko nag-cleansing. Nagmuna nga, niabot siya ko ani ka, kaduga yon tungod sa na ako nakita nga kayuan ba. Ayun, na ako'y testimony, lahat po ni sa bayan sa kungkuan ba, ng manok. Pwede mo nang gunin siya sa hayop, ang pulbik. Muna akong i-testimony nga, akong manok na ulian, yun, lima kapatak, oo, oh, yan ba? Nagkandyo ko matestimony anak sa kung mga hayop. Ilabag yun sa kuapod, kanang saka kong BP, pero po na akong ipatak sa kuang ilaw sa dila. Patak lang sa dila. And then, makuha din ang imuang mausus lang imong BP. Ngayon, sa samad po, may po siya sa samad. Dagang ko nakuanan mo nang niabot siya ko nga ni Kadugay. Dagang salamat. Ako si Teresita Bayang. Tagdira ako sa Iligan.
0: Pruweba sa kaipiktibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
5: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang kinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City, Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
8: May 5, Martes,
7: sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

sa to pag pareko banoban ko ga ka sa gato pa. Kini bahin agi apo natur gadato sa mixed and herbal coffee. Wa tay lami aning kapihagi ada sa mga wapan nagasulay wapan nagatry nini. Pure herbal and natural nga kape. Lami kini imnon labi na kung paingon ka matulog. Yes na. Kung anay nilahan ko ating kagda ilang dunggan ba? Pag-ingon nga, lamiim doon, labi nagpahingon matulog. Kaya ang naandan man ko din nyo, basta kape. Gusto mo magkape, baka di makatulog. Pero lahi niya ito ang kape, ha? Ito lang klarohon yun nga ang ito ang kape. Kung makainom ka niini, lami ang imuhan tulog. Gusto mag-testimonya na ati nag-testimonya. Yun na niya ito ang mixed and herbal coffee. Kaya gawas pa sa lami imuhan tulog. Na malikay po ka sa kinibalatian nga sama na lang sa constipation. Constipation ka to pa ba? Kato nga maglisod ka pagpagawa si mong hugaw, di si mong lawas, nga mapundo o dugay, nga magkos, hinoon o dagha mga balatian. Muna, pakali ka magkaangkon o balatian nga constipation. Pag-inom ni ini, inom aning kapiha kay makatabang ni diyari mo. Gawas pa niya na, sige na mag-inaw man ang instant ko coffee katropa. Makaangkon ka o mga nagkadiiyang balatian sa mong lawas. Sama na lang sa kining heart palpitation, acidity, aguban pa mga balatian. Kung kanunay ka mag-inom, niya na ang instant coffee. Ang paborito ni mong kape nga ginainom karong hapuna, ayay. Intraswa pa mo grabe o nakabaw na ka nga doon ay di may nga epekto kung kaya undangan-undangan. Dirita sa natural nga kape, ha? Kasama ito mga natural nga kape, usa na ang akong i-recommendian mo kini ito ang mixed and herbal coffee. Palit ni sa pinakadola itong brand sa Duke Alternativo Nationwide. Ito mga mahiligon magkape di, ha? Ala, sige, ha? Ayaw patakag inom og kape katropa, ang pinga na to ang atuang lawas. Wala tayo kong oras sa pangalan sa ganito pong Process Prime Broadcasting Network Prime FM. Kinis Papa Junisio Mingon. Dagan, thank you so much yung pagpaminaw. Dalay ko ng Diyos. Agadjourn! Prime FM!

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: 4 par mois.
1: Malakas na ang resistensya sa katawan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: Naghako di pang dati sa una, lahigod nga nakabisita na ko sa Doc Alternativo.
3: Mm-hmm.
2: Kaya gunat nga na di ko sa Fulvic ang akong nagati.
3: Mm-hmm.
2: Kung distribute pa rin akong panglawas, ikuan lang sa tubig, ipatapon sa tubig, yan isiit na yung inumuna ko. Muna ginagamit ako. Kada kaon ako, either uhawon ko, mabot na ginagamit ako pero rin muna ang tuntero magsigigin ako gamit ato. Paminaw na ko sa kong lawas, kung distribute ka, depende sa good sauna nga, wala mi ko kapuyo, bisag mi ko magtrabaho. Yan mo to naobserbahan ako nga, ipitibol din sa ko ang pulbik, kung distribute kami na kong lawas. So, katong mula pa kasulay, panulay na gano kay, pa'y nagigunay, distribute na gano'y kay, mabay niya kong ginagamit. Maximino sa ito, Purok City, San Vicente, Panago City, Davao del Norte.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Pananakit ng tiyan at muntik ng mag-chemotherapy. Ngunit na solusyonan dahil sa pag-undergo ng

0: Vitamin C IV ng Doc Alternativo.
1: Hey, Yildiz Labrador, 68. At daw, akong tiya nag-sinakit.
2: Oo.
1: Karon pag-check up mo sa doktor, mo na-operahan dahil yun. Na-operahan din ko dahil yun. Ako, pinanglan ko, kimoon para din yung kalat ang virus daw ko.
2: Okay. Pagkimo po ka man.
1: Ah, wala, uy.
2: Yung saan nag-ibuhat ni mo?
1: Nagpabot alternative.
2: I-agi ka o vitamin C. Katong cleansing. Naabay maayong resulta man.
1: Ay na, ay dako kayong resulta.
2: Oo. Ngano mo, sa may, nganong nakasulti magkadakog resulta?
1: Kay pagbalik na ko sa doktor, sige mong yapong check up. Nawala naman ang iyahang kuhan. Tumor.
2: Cancer.
1: Oo, nawala naman.
2: So, mo yan, ni Kiyos ba?
1: Oo, ni Kiyos. Oo, na normal. Pumiro, nahinay-hinay siya. Naginahinay siya, gawala. Ayan. Tingala ang doktor, ano, wala ko ng pakimo nga na wala siya.
2: Ayan.
1: Oo, so, na, ako nga sinding ng doktor nga, ay nagkuan ko, mag-inom-inom lang ko ka ng mga herbal-herbal. Kamuan din sila din he, para dili na iagi kimo, kay dili rabag yung tanan ni kimo, mabuhi.
2: Aha.
1: So, dili yung tanan. Kasagaran mawa yun.
2: So sa ato pa, wala, hindi ka makimo, no?
1: Ah, wala dyan. Bisa ka isa.
2: Uh-huh.
1: Kaunom ang iyang
2: konsentrasyon.
1: Kaunom dyan. Sa usa ka bulan, ka isa. Kada 25 days.
2: Ayan, pagpugas to.
1: Pag 45,000 versus ayan. Yun.
2: So sa ano
1: sa unong, pila naman anang kandidat ako.
2: So sa ato pa, naka-save ka?
1: Ah, dako kayo save yun.
2: Ayan. No. Maglaro na kuhawa kang ibayaran rin sa Doc Alternativo, ha?
1: Wala, oy, grabe.
2: Pag wala ang ginanimong nga, kayat?
1: Oo. Dito pa man gani, kusta kluban aning balitaan, wala kong kabalo, anak doon.
2: Ayan, ma'am.
1: Lourdes Labrador.
2: Pila edad?
1: 68. Pagahan daw.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Kuntinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
7: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
8: May 2, Sabado, sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe. May 4, Lunes, sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doctor General Hospital Exit Area besides Rizal Bancard Incorporated.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: I got trouble.
1: Maraming nararamdaman sa kanyang katawan, ngunit natulungan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: Ako si Maximino Chato, nagbuyo sa Fulvic City, San Vicente, Panabo City, 63 years old. Naghakugi pambati sa una, lahigod nga nakabisita na po sa Doc Alternativo.
3: Mm-hmm.
2: Kaya gunat nga nagti ko sa Fulvic ang akong nagati, kung disigod pa rin akong panglawas. Ikuan lang sa tubig, ipatapon sa tubig, yan i-shake tayo, inumun ako, muna ginagamit ako. Kada kaon ako, either uhawon ko, mabot ito ginagamit ako, pero may muna, ang tuntero, higing ako gamit ito.
3: Okay,
2: so... Kaya paminaw na ako sa akong lawas, pero kung distribute ka, depende sa good sauna nga, wala ko kapuyo, bisag hindi ko magtrabaho, yan mo ito na-obserbahan ako nga, epektibo din sa ko ang pulbit, kung distribute kami na akong lawas. So, katong mula pakasulay, panulay na yun mo kay satisfied na yun ko ni Christine na yun ko kay mabay niya kung ginagamit. Maximino Chato, Puruk City, San Vicente, Panabo City, Davao del Norte.
4: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
0: Let's go!
7: Crime FM.

0: une femme en quatre pommes.
1: Pananakit ng dibdib na ang solusyonan dahil sa paggamit ng Squalene Capsule ng Doc Alternativo.
2: Ako si Yasmin Vega sa Sara Iloilo. Senior citizen na ako, bago lang karitera na ako.
3: Ma'am, paano nakabulig sa imo ang produkto sa Doc Alternativo nga Squalene?
2: Hindi pa, bugal ko ganyan. Kaya sumungan ni Ari naman ko, ay ako kinausap na, ubus na. Di, nung nakabulig sa akong sa heart ko mula, may ambal dari sa center, ito, na muning para sa heart ko. Tiki sa mula, di ba, tiyag dito ko isang hapo. Kung kumakain ko sa kolin, nagkagana-gana ko. So, no, buti ningon, okay pa matiyag ko sa kolin. Ay, tiki sa gugid-gugid ako. Sa tutod ng tanan niya product sa Doc Alternativo, gina-promote ito ko, gina-usar pa abi mo. Ako si Yasmin Vega, taga Sara, Iloilo.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Maraming nararamdamang sakit sa katawan, ngunit natulungan na dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
5: Ako si Anita Ramos, taga Kiamba. Akong edad 62. Itong nagsakit ko 2023. Naghan kaayo ko, sir. Nagpa-cleansing ko, nagpa-vitamin C. Product maayo yun kaayo, sir. Kaya nawala na gugtanan akong mga sakit. Nahimo na gani ko murag doktor sa balay sa mga silingan. Kaya akong gud na patilaw akong mga product nga gipalit guri sa Doc Alternativo. Ako si Anita Ramos, taga Poblacion, Kiamba. 62.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Tama-tama sa bulsa, tama-tama sa pang-agrikultura, tama-tama para sa makinarya, tama-tama mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang nahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
8: Sa IPIL, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
4: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
9: Trabaho ang hanap mo.
10: Good news!
9: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
10: A2J Commercial Corporation is now hiring.
9: Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and candidate
10: deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!

0: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Nagluhalwa og sakit ang mata. Naulian tungod sa pagpatak sa mata og eye solution sa Doc Alternativo.
1: Ito kay Adila Sumalinog, taga Bayong, President Pitobo. Magsige og luha-luha niya magsakit. Nya, sukad paggamit na po sa eye solution, inigsakit niya akong patakan, inigpatak na po magaan man. Ay kuan, daghan kay mo tinaw man po niya. Gaan kayo ng akong pananaw kung patakan sa eye solution. Kuan na, uy, dugay-dugay na. Kaysa karon ako na magbintaha nga sige lagi patak ngayon sa hayo, di kapalit, ha, di mapatakan. Karon na magkapalit, magpatakan na po. Ang akong ikakuha sa akong mga silingan o may naay mga daot sa mata, palit lang yun sa eye solution. Kahit ako o katabang. Ako si Adela Sumalinog, 64.

0: complicated na ang sakit at bedridden ng ilang taon na, ngunit natulungan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at paggamit ng DOC Alternativo products.
1: Sa Lani Santoya, buyog rin sa Malacan, Tandig, Masulayaw City. Sa upang anis na DOC Alternativo, ako gamit sila po ng programe na sakit. Ang cholesterol, high blood, rin siya sa ako heart, sa ako lungs. Basta kaya po ito, naglubog na, 1016. Sabihan ko sa patambang sa doktor, mangoy, may alibyo, huwag kayo ba? Naglubog na po ito. Maninuha ko, alipadong sa doktor at ang table, dali sa may matanda. Kumuha na cleansing, uptake pa ko ng Panginoon. At arang-arang Panginoon mo, ito nagpadayon ko sa mga kulong ko sa doktor niya table. At totally na, kung nandiyan ko, nahil na po na pagkasakuha, similar sa kong ibalik. Paglaban natin po sa lupag natin po, pero makuha ng kayawan ng ibalik sa Yanis Antoya, buyog rin sa Malacay, Tandig, Pasolino City.
2: Pruweba sa kaepektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang DOC Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. DOC Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. DOC Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The DOC Sleep Aid Formula.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims.
6: Rhyme FM.

0: Naging malakas na ang pangangatawan dahil sa pag-inom ng Mixed In Herbal Coffee sa Dok Alternativo.
1: Si Rocky Malaba Jr. ng Ulat. Eh, kare, kulang na magka-ano ng mga produkto. Makasubok dito at subok dito. Sa akin, subok ko yung Mixed In Coffee. Yung kabox, nakabox. Bakit sa... Eh, yun ang kapikot na talaga.
2: Ano yung naitulong sa yung kalusugan?
1: Maganda. Maganda ang ano, basta kalusugan, maganda. Basta kasi ayaw ko na ibang kape kasi. Basta napusuridahan ko lagi yun.
2: Kapag nakakain ka ng mixing sa kamusta ba?
1: Okay na, okay.
2: Maganda yung
1: pagkakasin. Maganda na, kahit hindi ka na kumain. Mixing ka, wala na kong gabi. Wala na.
2: Ilang beses ka sir, uminom ng mixing? Tatlong beses? So, isang araw?
1: Isang araw. Dapat eh, subukan nila eh. Para pang, talaga maganda sa katawan ng mixing ka sa mga kape na itong binibinda. Para na-addict niya na po eh. Rocky Balaba Jr. ang Dulag Lady.
0: Sa ka-epektibo ng Dok Alternativo para magabayan tumo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sugat sa noo, nasolusyonan dahil sa paggamit sa Dok Effulvic Mineral ng Dok Alternativo.
4: Ako tool si Crescent Shabulakinia, taga-Alegria, San Francisco, Agos and Store. Nakaning public mineral, pupigin kayo ni siya, labinag ka ng mas, na yung mga samad-samad, kung inyong ibutang, mga pinaakas, lagpinig, mga buyog, dali, lagi kayo siya maayo, digid siya ka, abdanin ka ng kanang mukubang siya, di nagid mo mag-hustle pa ng mga samad niya. Kani gani akong anak na 2 years old, nasamad niya siya sa agtang niya. Wala gid ako siyang ipatahi kay burong mahadlok po ba, kabata pa man. Ako na siyang gitambalan o pulbik, mga 2 days lang gid siya as in, nawala na gidayon siya na napilot na gidayon ng iyang samad niya.
5: Maayog yun.
4: Maayog yun siya daw. Sa mga tao nga nagduha-duha pa, ako yung ikainon sa inyo ha nga, di gid mo angay magduha-duha sa inyong panghuna-huna kay kaning pulbik mineral o guban pa nilang mga produkto makaayo yun sa inyong lawas. Presensya Bulakinya, taga-Alegria, San Francisco, Agusan Dos.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternativo para magabayan tumo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
8: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
9: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Dok Alternativo Branch.
10: May 2, Sabado, sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Rizzi.
11: May 4, Lunes,
10: sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela, Isabela Dr. General Hospital Exit Area besides Rizal Bancard Incorporated.
12: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixed In Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
12: Daluhan ang Dok Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Dok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Dok Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Dok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Dok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Dok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Dok Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Dok Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Dok Alternativo Loyalty Card.

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Wait, what is that? A

0: maraming natulungang mga bata dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternatibo.
1: Kung panahon na ako'y nabati sa akong kaugalingon, maura gyud na nga product nga akong ginainom, Gilateate og sa akong mga anak og ako kay nagtudlo man ko sa usa ka child development center sa among barangay, kung naay bata gyud nga masakitan sa tiyan, naay muubo, ako na silang i-apply. Og dili lang usay naka-income pud ko, generating income sa akong kinabuhi. Natestingan nila ang product nga akong na share sa ilaha. Moingon sila nga, "Ma'am Yvette, asa dapat na paliton ang kaning Haplas?" Ingko dili na ni mamapalit sa any pharmacy kundi

0: Siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
7: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
8: May 5, Martes,
7: sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mix 10 Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
6: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
10: Tama sa pusa, tamang-tama sa pang-agrikultura, tamang-tama para sa makinarya, tamang-tama mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
11: Sa Ipil, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
5: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.

0: Maganda at malakas na ang pangangatawan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Christmas, Brigito. Ukoy, Habario, Tuluyaw. Si Tinte City. Nakasabot kami hininga ng Doc. Ang akong anak, Hilda, nagsumata at nagkumbinsa at na maupay inaip kuan. Magmimor kita hit Doc. Kay nakaupay in Fulvic. Dapat bulig yung aking panlawas.
2: Kaya no, ma'am, ano niyong sakit dati?
1: Ang akong sakit tadi kay nang ako, sclerosis. Kung magpapanuktura mo, nagpunakini.
2: Kumani ka Doc Alternativo? Oo. Mag-testing ka
1: naman?
2: Kaburawin.
1: Kaburawin.
2: Doc Alternativo gaya ko. So, ma'am, kamusta man ang iyong paggamithan mga produkto nato din ni Doc Alternativo?
1: Maupay. Nakapusugin lawas, napaupayin ano na hong nakusog, nakadugang, maupay nga panlawas, ang personal lubrigito na Ukoya Tuluyaw, Barrio Tuluyaw.
3: Burawin.
2: Kailan na namin nat?
1: Si Tintay City.
4: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Mga problema sa katawan, ang solusyon na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
5: Nag-cleansing ni Dere, then kami ang pinakauna jud na kuan diri sa Doc Alternativo. Kami pioneer, kami unang seminar, kami unang kami mag-asawa. Din diri sa admin na ayo. Din pareha sa pulong sa Ginoo, pag makalimta ni mo, mubalik yun ang iyong sakit. Kay wala naman ko nagsige o ari, kay nag-alaga naman ko sa kong mama. Basta nung lahat ng sakit na mo mag-asawa after sa cleansing, nangaayo jud mi. Ako si Mercurio Kliasa, taga Escalante.
4: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approved therapeutic claims.
7: Sa umaga.

0: hypertension na solusyonan dahil sa paggamit ng DOC Alternativo products.
1: Ako si Jerry Ngayon, si Tintay Dos. Nagundasan tulunan. Damo ako na batyagan niya mga hindi mayo. So dun sa mga pagtalas ang dugo, blood, mga ibang pa hindi mayo. Ang una-una, yun, ining Olympic minerals, mga B-complex, mga Conoke, Xpen, experience ko yun kay ako mismo ang kulong. Nag-undergo ako sa 7 days. Sa pagkatapos ko sini, mag-anggid ang akong pamatiyag. Nag-apalamat sa akong sa nag-apalamatiy subong, nag-apalamat ang akong pagpagod. Testingan din ninyo ang alternative ng mga produkto. Why some side effect? Ako si Jerry Nganim, si Tintay Dos, kada nabundasan tulunan.
2: Sa kaepektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: 14 na taong na mom problema sa kanyang diabetes. Ngayon, gumaling dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng DOC Alternativo.
3: Ako po si Christina Gilalas, taga San Jose del Monte, Bulacan. Ang naging ano ko po dito, nung ako'y mapunta rito, is diabetic po ako. 14 na taon na. Pero nung ako'y maano dito, mayroon ng 7 taon. Simula noong mapunta ako dito sa DOC Alternativo, ayun, sinunod ko yung patakaran nila. Wastong pagkain, inom ng gamot, vitamin C, yun po. Pero magbuhat po nung pandemic, ngayon lang ulit ako naka-attend ng seminar. okay naman, kaya lang ko mo nagkakaedad na, medyo sumasakit ang balakang, tuhod, yung paa, ganun. Hindi mawawala yun.
4: Sa atin pa ma'am, wala kayong maintenance ngayon?
3: Sa doktor meron din. Medyo ano, alalay lang yun sa doktor. Kasi gawa nga nung pandemic.
4: Ayan.
3: Kung... hindi naman, basta magtiwala lang kayo. Kasama natin ang Panginoon sa ating ano, sa ating gamutan. Talagang ano, bilib ako. Oo, sa DOC Alternativo. Pati sa yung halimbawa sa kape lang, yung magkakape ako sa umaga, pwede na akong hindi mag-almusal, hindi mahapdi ang siklura ko, ayos ang dumi ko, ganun. Ako po si Christina Gilalas, taga Moson, San Jose del Monte.
2: Pruweba sa kaepektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: After the cleansing, gumanang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap na sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
8: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa DOC Alternativo Branch.
9: May 2, Sabado, sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Circe. May 4, Lunes, sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Porok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela, Isabela DOC General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
10: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
10: Daluhan ang DOC Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
11: Rhyme FM.

0: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: hypertension at diabetes na solusyonada dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion at pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Tumataas ang high blood ko, tapos diabetic, muntik pa akong namatay, pero nabuhay rin sa awa ng Diyos. Arinig ko sa radyo ng ang Doctor Alternativo ay pumunta ako dito. Ngayon, nung nag-cleansing ako ng 7 days, tapos sumunod

0: magpapa-opera. Eh, hindi na po ako bumalik doon dahil sabi ko hindi ko na kaya ang operasyon. So, kahintulog na lang ako. Sobrang sakit ang tiyang ko. Pero one day, dumaan ang anak ko, nakita ang signboard dyan na the alternative. Kinumbinsa ako na nanay, sama ka doon. Hindi ka ma-opera doon at herbal ang gamit nila. Doon, sumunod po ako sa anak ko na pumunta dito sa the alternative. Nagdahisa naman ako dito na gumamit daw nitong cleansing. Eh, yun, ginamit ko ito. Ang ibago yung pagkain ko, yun. Pero sabi ng anak ko, nanay, tiisin mo, kaysa ma-opera ka, yun, tiniis ko talaga. Eh, sa biyaya ng Panginoon, naalis ko, sabi ko, wala na, ano, yun, hanggat ngayon, sa biyaya ng Panginoon, ito ang tulong sa akin, siguro, iniano kami na pumunta sa local alternative dahil ayaw ko talaga magka-opera. Salamat sa Panginoon, salamat sa local alternative. Ngayon, okay na. Ako po si Faye Mendoza, 66 years old, taga-tano sa
1: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Mamamaga ng paa ng kanyang ama na solusyonan dahil sa paggamit ng B-complex powder ng Dok Alternativo.
3: Hapon mo, pera po pala. 36 years old. Binyasis Pangasinan po. Bali yan dito ako para mag-testimony about sa B-complex naman po. Kasi halos lahat na po ata ng product niyo ginagamit ng family namin. So sa B-complex naman po, ang B-complex na po is maganda po sa mga nerves. Yan, number one. Kasi ang father ko po, namamaga yung paa. Ito ang pinapagamit ko sa kanila, isang tablespoon sa mama ko. Medyo umakay-okay yung pakiramdam nila sa at the same time, sa akin din po kasi regular menstruation ako, maganda din po siya. Tsaka ang kagandahan dito, kaya nakonvince ako dahil no preservative siya kasi pwede sa mga buntis, number one, tsaka sa mga baby, nagpapadede. Kaya ibig sabihin, wala siyang maraming halong preservatives. Tapon mo, pera po pala, 36 years old, Binyasis Pangasinan po.
1: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Dok Alternativo Center sa Zamboanga City, Azul Building, Don Alfaro Street, Tituan, sa EPL Zamboanga Sibugay Branch, Manyala, Choa Commercial Building, Porok Petrotex, Poblacion de Olsa Rotonda, sa Sindangan, Zamboanga del Norte, Casa Natalia, Canto Mabini Street, at Bangsa Pilot School, Sindangan, Zamboanga del Norte.
6: Prime FM.

0: Ako si Marlene Villon Sinedo. I'm 59 years old from Sugarland, Lombok, Valencia, Bukidnon. Tungula po yun po sa Doc Alternativo. Paminaw ginakuha itong panahon na mura ko complicated kay emotion o physical. Ganun ko paminaw radio. Ito nga time kay kanang makadugog man ko sa kanang mga testimony dito sa radio. Ni ano yun ko ni gogi ko nga mo ko clinic kay maminaw ko sa seminar. Pero that time ako sister may unang member sa Dumaguete, so padala siya sa mag Fallbeck. So dito ra ko kutob sa Fallbeck. So nakadugog man ko nga na sa Valencia, so now dito nag-start ko og pa-member. Then naging the Big C, then naging co-op member ko sa combo cleanse is kanang gwapo jud ka sa atong lawas mo cleanse yun ang imong mubati ni mo nga kanang na feel yun ni mo nga nawas ang imong mga toxic sa imong lawas. Sa akong vitamin C tungod kay kuan ko that time kining cesarean ko, so na koy toxic sa akong lawas. Na feel yun ako dok nga kining ang akong kanang pagka irritable, labad sa ulo. Nawala gito tanan dok, purag na relax ko, purag kong nahambol sa akong ibati din kanang number one yun kanang ang akong kusog yun ibalik yun parang murag akong kanang high school nga kusog nga itong nga time matagaan yun tag more knowledge about sa mga product na natural nga ang ba narin sa itong paligi. Ako si Marlene Villon Sinedo, 59 years old from Sugarland, Valencia, Bukidnon.
1: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Pag-atake ng kanyang anxiety, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
3: Ako po si Emmanuel Pachoco di Makuta from North Manuangan, Ikawe, North Tabato, 37 years old. Very effective po itong Alha Plus kasi meron akong anxiety, panic attack. One time, yung doon ako sa bahay ng kapatid ko sa bukid noon, attacky ako. Hindi ako makontrol. So ginawa niya, hinaplasan ako nito. Plus, mayroon naman siya nito sa kapatid ko. Hinaplasan ko, napa-relax ako. Nakalma ako yung sarili ko. So maganda ito sa mga may mga panic attack kasi maparelax ka rin yung mga nerves natin, no, yung mga muscles natin, maparelax niya. And then sa mga kagandahan nito, maganda ito sa may mga sakit na tiyan. Hindi naman ito physical, outside, kundi yung pala internal. Ako po si Emmanuel Pachoco di Makuta from North Manuangan, Tikawayan, North Cotabato, 37 years old.
1: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Pananakit ng buong katawan, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Ako din ay si Rodrigo Ojaman, taga-barangay Kamanga, Tukurang, Samboga del Sur. Ako kay katabang ka na ako kini Doc Alternativo A+. Kini magamit na ako sa adlaw-adlaw na ako maginagmay, naging baton, sama sa pagkabog tubig, pangawag kahoy para sugnod, nagmay lang naman. Doon na ako'y natalingsikan ko sa ulan. Ako lang ang tanga na nga kung hubon o diri sa may tawagan ni o akong patuluan ang akong baba o isa katulo. Pwede mainom, sir. Sa akong mga na-experience sa akong lawas na akong ipamati paggamitan ni A+ sa Doc Alternativo. Sulay niyo, mga Ikson, kung nga wala pa nakasulay ni ini, makita niyo kung unsa ang kaayuhan ni hatag sa Doc Alternativo A+ para sa atong panglawas. Ako di ay si Rodrigo Ujaman, taga-barangay Kamanga, Tukurang, Samboga del Sur.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve. Therapeutic claims.
2: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
3: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
4: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
5: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
6: May 5, Martes,
5: sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
4: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
4: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
7: Rhyme FM.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Manghaygala, pamina mo bayo, nindog ganing tingog ako na, pati gani yoyoy na.
4: Dapat di ay, manghaygala, ayaw mo ka to ni Max, kay butbuto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mestizo ko. Kala siya, bisaya mo lang na.

0: maghapon.
1: Hoy, hoy, unsa mo nang nagigiras maghapon? Pataka ka man ya.
2: Kanya, yung manlita, kasi yung tulog ng kumi mo.
1: So, ano, wapa ka ni hapon to panahon na.
2: O panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
1: Ay, panahon pa to sa piso pa ka.
2: Ah, may pa ato, Osborne. Ilat-inol na to.
1: Ilat-inol na to, ang madali, ha?
2: Oh, sige, ang malig,
1: eh. Oh, sige.
2: Okay.

0: para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
1: No approved therapeutic claims.
2: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe.
3: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-6

0: Grab delivered. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Dog Alternativo Machineries, located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangpal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dog Alternativo Machineries.
1: Sa Ipil, ang Dog Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
2: Prime FM.

0: Okana.
1: Under that big mango tree, there it was born into maternity.
2: Ala, maternity na po! At ang bingon, ubus natin na kultahol, big tumatawa ang nakaloon na maternity niya ay.
1: Maternity si Mantigol, sila na yung mga ay ang mga paligihag ko, bre. Nga, dagdang naman maternity ron. Imo pag yung paang ko, deski sa paan, huwag na. Dagdang naman maternity, eh maternity na good.
2: Nala, sige.
3: Mitabon ni Adko ang kahit ni.
1: Oh. And it was covered by the darkness.
3: Okay. Kay gidaguman man ang langit.
1: The sky is very foggy. The sky is very foggy. The helicopter cannot land the walwal because very foggy.
2: Hoy! Helicopter na po rin kakitawa mas mga tao. Very foggy, helicopter. Ang ditabo niya ito, agamit niya. Gudang umalang niya, helicopter na yan.
1: Gudang uman man ka ha. Unya, foggy, di magadanggo ang helicopter.
2: Sige, sige.

0: above your grave,
1: oh,
0: please don't forget to planting rice.
1: Unya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Magsulban.
1: Uy, uy, uy, ako. Lapid anang kung hindi ko ang kanta dyan. In memory of Magsulban. Man, man. Huwag mo naglapid dyan. Isa mo na, uy.
0: Ito may nagkanta.
1: Oh. Ang ako ba? Above your grave ito.
0: Yeah.
1: Unya? So, man. Isa kong gingon. Please don't forget to planting rice.
0: Planting rice. Oh, in memory, pagsurban kayo kung may nagkanta.
1: Oy, oy, oy, ikaw ay, kana na bang nag-compost yan ang kanta, ha? Kato si Anhing Mingoy Lupis? Namatay na raba. Wala, kalagong ka nito.
0: Uy, so may labot na ko, nga igo naman ko ka-translate.
1: Wala, magibinuangan mo yung kanta.
0: So, ibinuangan nga, ingon mo kayo pa-English. Hindi na English na. Ako, English is sabotable these people.
1: Oh, gawin mo yung English yan. Maulog ko to. Oy, may pag-uban na kanta na ko. Duit na lang ta. Ay na lang appeal yan. Transit. Juwit na lang ta. Sige.
0: Juwit na?
1: Oo. Oh, usap mo na ta.
0: Sige.
2: Tuhoy o akong piling, bakit lang kang tinabuhin? Isa't ko nagtos

0: sumbo. Yan ang itim na mga sumbo. Wala, talagong ka na. Ano yung gibunangan?
1: Talagong. Pero dito po,
0: uy, hindi ka ba itong ilang wording? Sa ibabaw, sa inang mabuti. Kalimot pag-ibot. Ay, anong itong na mga sambot, hala?
1: Ah, imo lagi ng litro, wag mo lamot na na.
0: Kaya imo na, uy.
1: Magsulo ka di ha?
0: Usba, usba.
1: Usba na to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.

0: malakas na ang pangangatawan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Fulvic Mineral. Ilagay ko ano sa ano bibig ko, tatlong ganyan, ma'am. Tapos ano muna, hindi ko muna ilunok. Then, tatawad ako na yun siya itong glory. Tumis good ko na ko ibut, ibut patak sa kuat. 1 liter is 40 drops. 1 liter na tubig. So, always gina na ako ginunok. Mugin na akong tubig. Kahit kung dito pa ko sa Japan, ligid ko mainom. Unsa din na kadtugin siya. Tulbik ka yun. Hangtod na. Okay, yun akong paminaw sa akong panglamas. Normal ang tanan. Hangtod na ulit ko dali sa kuan. Normal. Express the road. Kay. Okay, yun. Kaya hindi ko mainom ang lain na tubig. Kadtura yun hindi sa gulan o ka ng tubig. Kasi Milagros de Estioco sa Barangay Noybe, Kuwari, Kabandaran City.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Nagkakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and farsightedness, pteridium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin, eye solution ang sagot niyan.
4: Wala kong tipare ngayon dahil 1 month nang gamit ko ng eye solution. At may it, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years old.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims.
6: Trabaho ang hanap mo.
7: Good news!
6: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
7: A2J Commercial Corporation is now hiring.
6: Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000. O mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

Diha daw ka estudyante, si Pedro o si Juan. Nang limpyo sila sa classroom niya, nag-away. Miabot ang ilang maestro niya, di-imbestiga sila. Hoy, nga nung nag-away mga mundo, ha? Ay, si Pedro, mamay, iyam akong gilabay sa iris ni Blackboard. Ay, si Juan, masamaw, iyam akong gihapak sa scrub ni Flo. Hoy, kamundo, ha? Mag-away pa kanimusap, bitayon kamundo sa bayang magiliw.

mag-order og chicken mami sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay Julay dako kay langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuang nga dunay may langaw kini inyong mami? Kagahapon dinhi ko mi-order kog mami, dunay ok-ok. Unya karon, langaw na sab. Sir, kuan mang good sir, nahurot na magod ang among ok-ok.

Tulog si Manoy Apios sa karindirian, pre kay mukaon, iyang kita wagang sa bito rang babae. Dahi, nagay ko pandisal dahi, unya tutuoy kong itlog doon kabuok dahi. Aon siya, man ako paglutoy mong itlog doon kasi. Istanbul ba dahi? Unsa man ang scramble, oy, binasay alanag, hindi tao ko kanyabaw English. Si Manoy Apios kay, wala mong pagrado, mitubag. Ang binasaya sa scramble dahi, ugay-ugayon ba dahi?

di na sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon, sige podong inom, hantog na rin ang hubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagpasan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Isos kay sige magkadakdak ang lungon, hantog na kaduhag yun madakdak. Pag ikatulog ito nga pagkadakdak, mibangon bito ang minatay mingon. Ay magdakdak talang ko ay, kaya nabutog na kong bahil dire.

0: Eros kalibutan. Eros sa Amerikano, Eros sa German, Hapon, Rusya. Puro mga isog kapre, mga champion ng kisildanan. Misong man sa Pilipinas. Paggawas bitaw pre sa Ero ng Pilipino, ng isog sangkal. Sus, niwag na ba kayo pre? Imuta pa, unya, sakay kagiron pa. Nagsaya na ba yung naong? Sus, ipamaak na ng Ero nila pre. Nanaganda ng Ero nila hasta mga tao, pamaak hasta polis. Ha, i-interview sila pre. Na, kung sa may kaliwat sa mong Ero doon, may isog man. Ah, ilumbu ang nanoy.
1: Anak niya ay nagkaproblema sa maselang parte ng katawan na nasolusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternatibo.
2: Fulvic, dako ko lang nakatulong tungkol sa akong anak nga. Ang anak kong anak, pirado siya sa iyang bagahin na kanain niya ko ng mga bubag. Tapos, pirado na ay nagibigay niya pang ang kapalanihan ng mga awas, kina ko na yung awas, hindi mo pa sa doktor. Manan siya pirahan. Tapos, timbalik na po siya, ma'am. Maayo lang Fulvic, sa masamad ka gamay. Wala ka, maayo na lang yung balik, naging maunga. Masamad rin, maayo, kagayo na. Ako may isoon, mamalik ang isoon ako pag umangkon. Ay daan ang lawas, umakainom ako ng hindi man yung duwanan, ang tubig na agad, maayon yun, buhay na ako itainom sa mga. Kung saan ako nga trabaho, hindi ko pati huwag kakapo eh. Kupo si Josephine Boking, Portis, Siglawigan, Esperanza, Angus, Angeles.
3: Problema sa kaibiktimo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
6: Tukep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tukep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
7: No approved therapeutic claims.
8: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation
9: ko. After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
10: Ang kinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
11: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternatibo Brand.
12: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City, Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
13: May 5, Martes,
12: sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
14: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixed Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
15: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
16: Daluhan ang Doc Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.

ang ginawa ko'y tumalo na tumakbo hanggang nagarating sa meritiro. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, nagkakatakot. At ngayon ang

na tumakbo hanggang nakarating sa meritero. Mabuti hindi ako inabot. Pagbibili ko na talaga itong bahay na ito, nakakatakot eh.

0: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.

0: Pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Pride FM.
3: Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Pride FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
4: Pride FM.
0: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ka pa, grarato pa pagkatapos ng trabaho.
1: Dapat matibay.
0: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi.
1: Dapat matibay.
0: Kumakayon para sa buong pamilya. Di pwedeng magkasakit.
1: Dapat matibay.
0: Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day.
1: Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Problema sa mata, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract ng Doc Alternatibo.
5: Ang nagamit ko ay solution sa Doc Alternatibo. Dugay-dugay na yun kay ang akong mata, nagkirap-kirap niya, sakit ko, itanaw niya, dahil tayo mga ito-bito na nagkidlat-kidlat sa akong mata. Ay solution na yun akong gamit. Pag inihantod ka ron, ay solution na yun niya. Kaayo gud sa ug unsay sakit sa mata ug na kay Teridium na kay Tucoma. Kuha gud ani kadha tin-aw kaayo ug mata kung magamit ka sa eye solution. Di gud ka magbahay ug magagamit ka aning eye solution kay matin-aw gud ang tan-aw nimo sa imong mata. Ako di ay si Missy Rosalinda adunay taga Solid Yamba.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approved therapeutic claims.
7: Ang Doc Alternatibo Center sa Mati City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Beside Agdao Coop Mati Branch. Sa Hinguog Branch. Sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Morasco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
8: Tama-tama sa bulsa. Tama-tama sa pang-artikultura. Tama-tama para sa makinarya. Tama-tama, paste kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternatibo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang nahahanapin nyo. Doc Alternatibo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangpal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternatibo Machineries.
9: Sa Ipil, ang Doc Alternatibo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1.

0: pamamanhid ng buong katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng mga produkto ng Doc Alternativo.
1: Uy, Dominga, Mary, taga din ni Kanlapas, Balongan City. Ang iniinda ko, man namamagudad ako lawas. Harus ang katungan ako lang sa pamati ko, namamanat ako. So, kasi ito nang pagkanda ko rin nakabati ako. Ang hayo, nabati ako na sugesta na bubulong din ang Doc Alternativo. Ang ginamit ko, primero, ito ka pulbic mineral with magnesium, makinahalo. At iniinok ko everyday. Pagkatapos, ang aga o tugabi ng inumukuhan Bixpin, may halong nga Bixpin and then Bicombex.
2: Kumusta naman po ma'am yung inyong pakiramdam nang kayo po ay nagsimulang uminom sa mga produkto ng Doc Alternativo?
1: Maupay, mabit at ako na pamati, panahong pa ako. So, hindi so ganun dati na. So ako nagkakaroon ulit na ako, ano-ano ka na akong panuna-huna. Yan na, maupay na ako pumati.
2: Ma'am?
1: Siya sa Doc Alternativo.
2: Produkto natin,
1: produkto,
2: ha?
1: Produkto, okay. Ang nila mga produkto. Probarin niyo kay may ada ko maabot niya mo kay panlawas.
2: Congratulations ma'am sa hot.
1: Ako ay Dominga Dakay Matniri, taga din ng Balungan City. Akon edad 82.
3: Ruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Maganda na ang panghihin dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract ng Doc Alternativo.
5: Ay hinangad ko talaga na makapunta dito, mag-attend for the first time ng seminar. Unang-unang seminar ko pa lamang po ay naliwanagan na ako at na-inspire na ako to move on. At napakaganda naman po na naging resulta. Sa dami ng sangkap po sa loob nitong 7 days na to ay bumalik po talaga ang aking lakas, bumalik ang aking kasiglahan. Nag-function na po muli ng maayos ang aking katawan, pati po ang aking isip. Pati po naging positive thinker po ako. At I always look forward sa susunod na seminar ngayon. At kaya po napakalinaw po talaga nitong mata ko ito, tumulian ko. At thanks very much to Tawa-Tawa Solution. Araw-araw lang po ito nilalagay ko sa aking mata, pagkagising, sa tanghali at sa gabi, o kaya pagpagod o namumula, napakalinaw po talaga. At yan po ay ini-endorse ako sa lahat ng mga kaibigan ko na may mga problema sa mga. Muli, ako po si Ma'am Mary Janet I. Peña, 63 years old, City of Dasmariñas.
3: Ruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Rizzi.
8: Sa umaga

0: patient na solusyonan dahil sa pag-inom ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo.
1: Activated charcoal capsule ay maganda yan sa constipated, lalo na ako, minsan lang ako nakabumi. Kaya, 3 times a day ko yan. Basta, madaling araw, last patro pa lang, ginigising na ko parang magtubo. Subukan ninyo. Ako po si Nipa Infante, 59 years old, saka nakatira sa Poblacion 1. Di ba sa Poblacion
2: sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Uy, Mega, kagol ba si mong dagway di, ha?
4: Ay, tanawa ko din akong bill sa kuryente. Mas dako pa sa akong problema sa love life. Kinsay di magol, ana.
3: Aw, oh, kana ba? Kay bala ba ka, Mega, nga tumut kini sa direktiba sa Energy Regulatory Commission, kun ERC, nga ibalik ang Universal Charge, Environmental Charge, kun UCEC. Bayro nun nga nasuspindi ni atong tuwig 2020. Abang ibalik na karun. Dugang pa ni ana, doon ang pay market o transmission increases.
4: Mauba? Basta mo't nagkadagan ng kwarta sa Dasoreco, ani.
3: Amega, kini nga bayro nun, kolektahan lamang sa Dasoreco isip distribution utility o i-remit ni ini sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSAM. Oo, tinuod, misa ka dyan ang rates tungod sa mandated charges nga gibalik kong gi-adjust. Kinitungod ginabayro nato ang Watershed Protection, Renewable Energy Project o ang Ancillary Services aron ligo ng grid.
4: Mauba di ay, apan makagol gihapon kay taas na sarang atong bill.
3: Susayo ka gol, Amega. Pwede rin makunhuran imong bill.
4: Usaon?
3: Kasimple, magdaginot sa kuryente. Sugod ka ron, lights off kung wala'y nigamit. Dili kanunay mag-aircon o dili pasagda ng mga cellphone charger na nakasaksa kung wala na kinigigamit.
4: Yes, nigamay na dyan ang akong bill.
3: Mao ba? Yosan niyo pag Magic Omega?
4: Wala'y Magic Omega. Smart energy use lang. Gituman ako ang imong tambag. Huwag ma-okay ang resulta.
3: Perfect! Huy, libriya dahin kong coffee Omega, ha?
4: Na, impas ang savings.
3: Sige na. Tutal, wala man kay love life. Ikapi na lang nato.
5: Bisan pa man sa pagsaka sa mandated charges, mahimo gihapon nga magkunod ang atong mayroon sa kuryente kung anaro nato nga magdaginot sa kuryente. Dugang pa ni Ana, dili nato pasagdan nga nakasaksak ang mga cellphone chargers o plug sa mga appliances diya sa atong mga electric outlets. Aron madikayan nga kini mo konsumo og kuryente nga ginatawag nga vampire energy. Usa ka pahinumdum gikan sa Dasoreco.
0: Pananakit ng tagiliran na solusyonan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Wala pa po na Doc Alternativo ang pamatinag po sa kong lawas. Kani ako ang sakit sa kilid na di na nako hapit manto sa kasakit sa kong kilid labi na ini pabuntag sa sayo nga in mo kwan siya mo atake gyud siya ang sakit kaayo nga kanang mag ang imuhang sakit, ipamati nga sakit ka nung magbahag yun, imuhang sinod sa kasakit niya. Magsige na kung inom sa una o tubig para sa mawala niya. Mag, kanang magbalik na yung gihapon na niya ang sakit. Sa pag kumana ko sa bendis cleansing, kaloy sa Ginoong, akong ipamati sa kuang kilim, wala na yun in town, murag na kuana na murag kong naitan o tunok sa kuang ibati kaysa una. Dili sa ko kalihok, inigabuntag sa iyo, di gali ko hapit ka panilihig. Pero karon nakabalik na ko sa kuang natural nga trabaho.
6: Wow, congratulations, ma'am.
1: Ako si Maria Delia Bayotlang, 48 ang edad, taga-Ubay, Bukor.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: allergy. Naalibyuhan tungod sa paggamit sa activated charcoal soap sa Dok Alternatibo.
1: Ako gusto ipanggit sa tanan niya kining activated charcoal soap. Tapos kay natabang sa ako kay kung anong ko ka ng allergy ko niya. Bukay na kay kung na-allergy niya, sige kung katol-katol. Ang nakatabang sa ako kay niragim activated charcoal soap niya. O sa'yo, gamit ko ko aning natural papaya. So, akong gasigo na uban nga, kana ako'y mga problema sa ilang pangit, na gamit ko sila. Magpamimbro sila, ka akong mimbro mga kukulire. Kaya ka ron, by one tip to, dapo kay na tabang sa bukal ang beneficyo na nga itong makuha. Sinayda man si Juan, 62 years, o taga Dumaflabi San Luis, Abang San Luis.
2: Sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nahihirap ang maglakad na solusyonan ng 7 Days Cleansing Program.
4: Ako'y hirap ng maglakad pero maalwan ang pakaramdam ko. Ako po ay nag-cleansing dito sa Dok Alternatibo. Simula nung mag-cleansing ako, ito na ang aking ginagamit. At sa pakiramdam ko, ito ang bagay sa katawan ko. Ang matasabi ko po ay yung katulad ng mga kasabay kong gumagamit niya, hindi na kami nakikita. Bumalik kayo sa Dok Alternatibo at dire-diretso ninyong inumin para maalwan sa katawan ninyo. Siguro noon hindi niya dinidiretso ang pag-inom. Ay ako po mo, simula nung magpa-cleansing ako, talagang ito na ang iniinom ko. Ako po si Norma Imini Sanchez. Ang edad ko po ay 82 years old, taga-barangay Magsaysay, Lupis, Quezon.
2: Sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nakahatag og kabaskog sa panlawas tungod sa pag-inom sa Lagundi Capsule sa Dok Alternatibo.
5: Si 77 years old, taga-Tanggaga. Nakatabang sa akong panglawas o sa tibuok kong pamilya kining Lagundi Capsule. Kinisiya gayod ang amo kano na ginagamit. Bigyan ka na magpakawala kay kung wala na hanapon din ang isa ko pamilya. Ang sarap ng sa Lagundi Capsule po na. Doktor, ini asma, ining Lagundi, wala may overdose, one per day, dobri home o sigun sa tinangon sa labas. Wala pa magpamindo sa alternatibo ang ako ikaawag na magpamindo ka mo para maka-avail ka mo ng mga beneficyo. Ako si Juanita Villason T. Casalis, nagatanggal, 77 years old.
2: Sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Mataas ang kolesterol, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Dok Alternatibo.
6: Kasi ginagbo, travel, sa inyong nagtagpapon o inongkong soft drinks. Sa kadugay na sige pag-travel, minus ang tubig, soft drinks o bibito pang mga taon, aming abot yun ang panahon na naigibati. Nagtaas ang ako ng akong kolesterol na may connection sa Dok Alternatibo ang akong mga pariente. Pisyaron nga, Ligasor, nakatrabaho din sa Dok Alternatibo. Ito yung advice sa ako na magpa-cleansing. So, nagpa-cleansing ko atong 2017. Man na ito, akong isunod yun ang mga advice tanan sa kwan. Ngayon, tanan ng mga ako sa Dok Alternatibo, na ako'y katambag. Mutuo lang yung tana sila. Naman yung alibyo na mapag sa ilang ibatik. Ako si Glenn Catalunya, nagpuyo sa 4.
2: Prueba saka epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
9: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
10: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
11: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tanikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
12: May 5, Martes,
11: sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
13: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
13: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Relax. Udto na. Pero na, paito nga sa adlaw, napagkayod. Maong pagtiguli na, agiusa sa suking tindahan. Ayaw kalimte, mag-relax. Mag-Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Pagluha-luha ng kanyang mga mata, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa Tawa Extra.
2: Ay, solusyon sa Dr. Alternativo ni Dr. Picayo sa kanyang to. So, wala pa ko nang gamit niini. Na magluha akong mata o mabuta-muta, lalo maulam mo kasi akong mga sa kanyang amiga. Kaya tingnan mo kung magluha mo akong mata niya mag-consume. Pa-doktor ko, ano sa akong sa doktor, ino niya dry eye, ino si doktora. Iyan din ipatuluan akong mata. Pangaman ato, hindi pa akong paranaw, pagtutulo niya, niya nga. Nagamit na dito ato, wala na akong nagamit atong synthetic, kay mga naman gihapon, masakit pa akong mata. So, hindi pa isolation ang tagkaroon, nagamit yung isolation. Ako si Charito Cobillo, pagkakroxin ko, Hubang, San Francisco, Abu San Del Sol.
3: Kruweba sa kaipiktibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: my heart failure na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
1: Ang akon nga dughan kag akon nga likod, diagnose ka nga may heart failure. Nga dalon ako sa Dabaw nga operahan ako. Nagdangop ako diri sa Doc Alternatibo. Gusto ko gyud mag-ayo man ako ti may kwan gyud kaayuhan man sa cleansing. Damo gyud nga kaayuhan. Nagpasalamat ako sa Doc Alternatibo. Kaya nga ako sakit ka dughan kag likod, duay na ako nabatyagan sulod sa 1 week. Ako lang mahambal sa inyo nga kung balon ka mo, dalon ka mo sa Dabaw nga operahan, hindi ka mo magpa-opera, makadto na lang ka mo, hindi ka mayatbulig sa Doc Alternatibo. Daw nag-ayo gid ako subong ako nga ginabatyag. Ako si Nelfa Palsario Albay, taga-Busok, Bagumbayan, Sultan Kudarat.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas ng pangangatungan dahil sa paggamit ng Doc Alternatibo products.
3: Simula pa ako nagagamit sa malunggay capsule. Nabudlayan nila ako magturog nagabuyog ang akong tulog. Pero sa nagamit ako sa malunggay capsule, energetic ako. Hindi na gid ako nabudlayan sa pagturog. 4 na katuig na nagagamit ako sa malunggay capsule. Trini Sumugat Tamba, 63 years old, taga Centro Sur, Pulasian, PP.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Recife.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.